right kama nake uDumi Mkokstad. Umtu mseni. Right, shangu mnele kuletike ulu anle. Lungile, asambeke sezame sibone ukuthi-ke uNkulunkulu siphatheleni siyobheka ezwini lenkosi namhlanje ekuseni. Mawusanevula umsazo wakho ngicela ukubingelela ngiwamukele. Leli yizwi lomzansi. Igama lami nguKhulekani, ngingukhehla ngwakaZulu, umfundisi uMageba, ngaziwa kanjalo.

khona uyokwaziwa ngani nayi title ke ya le sermon uyokwaziwa ngani awumandla umandla lo ubamba inkunzi uyokwaziwa ngani yokwaziwa ngani Hayi umkhulu umkhulu sompisi lo lo benenhlamba kakhulu uyokwaziwa ngani Hayi umanakisto lo ubeshaya imonto emlazi ubaziwa uyokwaziwa ngani Hayi inkalakatha yethu le yasentuzuma iyaziwa yeshaya imonto shayiphathu uyokwaziwa ngani uyokwaziwa ngani hayi umama umkhize lo akunhliziyo embi hawo kulo mama uyaziwa hawo kunhliziyo embi uyokwaziwa ngani ngenza isibonelo njalo ngenza isibonelo ngale yibongo anginancanazo hawo baba umageba lo hawo bekuyisoka wawawawo emlandweni wakho nje usufile Ngiyobe kufundwa nje ingane obenazo nje ngiyobe kufundwa nje ngiyobe kukhulunywa ngeingane obenazo nje ngiyobe kunconywa ubusoka bakho emngcobeni wakho ngiyobe kunconywa ukuthi uzalise kangakanani kwamashu ngiyobe kunconywa ukuthi uzalise kangakanani emlaze ngiyobe kukhulunywa nje ngeingane oyizalile nje hey ubezele lo muntu hey ubezele bo hey ubenengane ezu 21 ubenengane ezu 15 hey ubezele Uyokwaziwa ngani? Uyokwaziwa. Kanti ukuzala kakhulu kuyi achievement ini bafowethu. Ngoba kuletha inhlupheko. Uyokwaziwa ngani? Lithi iBhayibheli kunendoda eyaphila noNkulunkulu 365 amanye amadoda ephile o 969 bacishe benza thiwa yini i-millennium kanti uma ngisho kahle yini ukuthi yebo wabafowethu kunabantu abacishe baphile 1000 years uze waphile waba kwi age of 90 umkhulu waphila uNkulunkulu wambusisa wamnikeza iminyaka waze waba no 90 hayi uphilile yena wawushiya umndeni wakhe wawusebenza eGoli yonke leminyaka wabuye nje segugile lo 90 years nje lo awushayayo wabuye impela nje segugile eseno 70 impela nje ebuye eGoli njengoba nje eseno 90 eno 95 nje ikhehla nje elikhona nje selikhona nje ikhehla uyokwaziwa ngani baba wahamba usebenza eThekwini abangisabuye nje wafika eThekwini uyokwaziwa ngani yokwaziwa ngani amanye amadoda akhela izingane zawo imizi amanye amakhosikazi abantu besifazane bakhela izingane zabo imizi uyokwaziwa ngani yini oyokwaziwa ngayo hawo makheba ebizele lentsizwe eyizalile bine izingane ezu 20 hey Hey ibizele bo. Go mama bahlukene, hey ibizele lensizwe le. Hey bekwe inkunzi le. Kuzona zonke izinto yokwaziwa nje njengoba ethusela ukuthi wazala abantu wena, wasuyafa. Yona nto singayi celebrate nje le oyiphilile wena, yona singayi celebrate le. Hey ubenenhlamba bo. Hey ubenenhlamba. Hey ubenenhlamba. Hey ubekusotha bo ngenhlamba. Kuzona zonke izinto mhlaba ngisho ukuthi kuwrong ukuthuka inhlamba ngisho ukuthi kuwrong angisho ukuthi kuwrong kodwa iyona into yokwaziwa ngayo kuphela ukuthi ubuyikhehla nje elinenhlamba ubugogo nje onenhlamba iyona into nje ongaziwa ngayo ukuthi belungafakwa bunenhlamba uyokwaziwa ngani Kunabantu asebenze

ba nestigma ababizwa ngezinto ekungewona amagamazo amagamabo ngenxa ukuthi impilo abayiphilayo noma imark abayishiya emphakathini utholi sebebizwa ngalawo magama eimpact abayenza emphakathini. Ikhona intombazane eyahlangana noJesu iyokhamanzi kanti yayine stigma endaweni kuthiwa ithanda abantu besilisa. Yayine stigma lentombazane lithi iBhayibheli iyahlangana noJesu emfuleni, nakhona kuthiwa yayivele iyozingela bona abantu besilisa emfuleni. Lithi iBhayibheli yahlangana noJesu yathi yazama ukumiyenga wangayengeka, yathi zama ukushaya ama-tricks ayo angashayeka. Lithi iBhayibheli wathi uJesu, ukuba ubuwazi wemuntu wesifazane la manzi ubuzowacela kimi, ngoba la kimi ophuze la manzi mina abantu engibanika wona kuyogobhoza amanzi ey'swini zabo, amanzi okuphila angayokuphela. Lithi iBhayibheli lentombazane yamangala wayitshela iy'ndaba zayo. Lithi iBhayibheli yagijima yagcwala ilokishi lonke, yathi ngimtholile ongitshele konke. From that day yashintsha ihistory yaleyo ntombazane. Ngicela ukukutshela namhlanje sihlobo sami ukuthi uma uhlangane noJesu, uJesu uyayishintsha ihistory yakho. UJesu uyena okwazi ukushintsha umlando womuntu. UJesu uyena okwazi ukushintsha umlando womuntu. Nathi sasingenjena kunamagama esasibizwa ngawo elokishini. Ziyangazi inkarakatha zami engakhula nazo, kakhulukazi sengisentuzu umelindelani. Bengibizwa ngumashamplani, igama lami bekungumashamplani. Ayazi amajita lapho ukuthi bekungumashamplani. Bengiyimodel, bengimodela lapha, ngumbest personality. Ngidla umhlaba lapha, hayi ukuthi ngangaziwa lapha, bayazi genge besinawo lapha ngama-90s, 95, 96, 97, ukuthi bengiyinkinga lapha endaweni yaseLindelani. Ngu-Mr. Personality lapha, ngu-Mr. Lindelani. Ayikho intombi engasiqoma esasiyifuna. Kodwa kunelanga elilodwa engayibuza ngalo ukuthi yini engifisa ukuba yiyo empilweni yami. Ngabuka ikhaya lami, kwabuka ingqondo, ngabuka ikhaya lakithi elalakhiwe ngodaka, linamawindi ayevalwe ngothayela. Ngazibuza ukuthi kule mpilo engiyiphilayo iyiphi impact ezoshintsha nomndeni ukuthi uhlonipheke njengoba udeleleke kanje. Iyiphi into engayenza ngaphandle kwalento engaziwa ngayo elokishini ukuthi ngumashamplani, ngu-Mr. Personality, ngiyisoka le ntombi, lethi nayiphi impact izokwenza, izokhipha maphi ama-result at the end empilweni yami? Iyiphi into engifuna ukuyenza? Bathi ngiyadlala, ngabatshela ukuthi bafowethu sengisindisiwe. Bathi unamanga, ngathi sengisindisiwe. 1997, kwaku-1997, ngathi kusukela namhlanje uhambo lwami nani luphelile. Bathi ngiyadlala, babengidelela mangigqoka uthayi ngikhuphuka ngiya lapha emachobeni esikoleni, ngiye esontweni lapha nobaba uMtshali, ngiyokhonza lapha nomama uNyandeni, nomama uNgidi lapha ngiyokhonza lapha, ngikhuphuka ngibadlule behleli la esasihlala khona lapha esitolo, bengihleke bethi awumfundisi, awumfundisi. Babeshe ngathi bayadlala, kanti basho kumfundisi ngempela. On that time ngangakaba umfundisi, ngangakaze ngicabange ngumfundisi, kodwa babesho njalo bethi umfundisi. Bengijova kanti bayangweza. Ngaba ngikho la emsakazweni, ngaba ngikho emva kwalombhobho ukube ngaqhubeka nempilo yokuba Mr. Personality oyilolo yahlobo. Ngoba kuyenzeka uthanda ukuba Mr. Personality bese kuba ukuthi uhuye nje yini oyifunayo.

0: uzokwaziwa ngani? Uzokwaziwa ngani?
1: Umageba lo uthanda amantombazane,
0: uzokwaziwa ngani? Uzokwaziwa ngani? Noma ngingafa namhlanje, into engiyobe abantu ababe bekhumbuzana ngayo ngami, akiyona le engikhule ngiyiyo, kodwa ile engifese ngiyiyo. Uzokwaziwa ngani?
1: Bengizosho njalo nje namhlanje kuseni, kumhla ka 25 ku August 2025, uzokwaziwa ngani? Ufuna ukwaziwa njengoMethusele noma ufuna ukwaziwa njengoEnoch? Uzokwaziwa ngani? Uzokwaziwa ngani? Uzokwaziwa ngani? Uzokwaziwa ngani? Ithini into yakho? Ithini way forward? Ithini into yakho? Nalizwi lenkosi namhlanje. Nalizwi likaNkulunkulu namhlanje kuseni. Uzokwaziwa ngani? Iyiphi impact onayo? Mhlambe nge noma ungasayenzanga emphakathini, ifamily yakho uqobo lwayo iyothini ngawe? Khuluma nje ngefamily yakho, uma wakho mhla ungasekho uyobe thini ngawe? Odade wenu uma ungasekho bayobe bethini ngawe? Omakhelwane bakho uma ungasekho bayobe bethini ngawe? Uzokwaziwa ngani? Uzokwaziwa ngani? Uzokwaziwa ngani? Ngoba ikhona into ozokwaziwa ngayo. Uzokwaziwa ngani?

0: Eba fwete mpido eni kubisa nje kutwenzi sinqumo. Kunente bizo nguti i decision. Wenza decision. I decisions ayisebenzi ngama feelings. Ayisebenzi ukuthi what you feel. Kodwa isinqumo nje isinqumo. Because uma uzophika nama feelings, ama feelings ayabhayizisana kakhulu, ayalahlekisana ngoba namhlanje ayathanda, kusasa wathandi, namhlanje ayilo ama feelings nje ayinkinga kodwa isinqumo, into emisa umuntu nento eyenze ukuthi saba la sikhona isinqumo. Hayi ngoba singayithandi izinto siyayithanda izinto kunezinye izinto esiyibona ukuthi noma lokhu ngikuthanda noma lokhu ngingafisa nami ukuthi ngibe ubaba nami owenza lokhu nami ngiyayihalela lento
1: sami noche
0: ngoba phela nathi sina ama feelings nathi zikhona into esiyibuka nathi siyihalele
1: inangashizo
0: hayi uthi yena phela akahali kulungile akasho sibona ukuthi cha kodwa zikhona into esibuka nasihalele ubona ukuthi hey yaze yanqaneleka bese kuya ngokuthi ke wanqumani unqumeni ngoba isinqumo sakho siyizinto osuke ufuna ukuyi achieve bese uyabheka ukuthi uma kwenzeka ngihamba nokuthi nginqanele ini Ngoba kwesikhathi nesuke siyinqanele zisuke zizosincinza zisincinze noma zisicuthe
1: mina ngenzi singubo
0: Yeah iqiniso zikhona izinto nathi esiyithandayo futhi esihalelayo futhi nathi seke sibone sibabuka manje sithi hey baze bayiphila impilo osibanibani kodwa ke inkinga enkulu ukuthi asazi ukuthi bona yini abafisa ukuy achieve empilweni kungenzeka ukuhalele izinto ezenziwa abantu kanti ifiso noma ama achievement enifisa ukuthi nibe nawo awafani yabona lonto so awenzi izinto ngoba nakho ubona abanye abantu benza kodwa wenza ngoba Leyo nto kuukuthi izokusa yini la ufuna ukuya khona. Izokusa yini la ofuna

0: Uyabona mawucabanga ukuthi ukhohlisa thina. Mawucabanga ukuthi ukhohlisa thina. Lalela ngitshele ukukhohlisa wena. Ngoba one ukuqala nje manje uphila impilo uphila into ngeyona. Uphilela abantu. Ibhlungu nje kami nje into yokuqala ukuphilela abantu. Ayikho ibhlungu nje ngomuntu ophile phela uyacasha. Uyaqalaza, uyacasha. Angithi manje kuthina uthewa uyona lento. Le uyiyo. Ungangishayela ucingo kulesikhasha nesincane ngithatha ababili abathathu. Mabe khona. Sami no Jesu.
1: Isso essa ngenza ngaba tjela.
0: Essa ngenza. Ngashizono zami. Ngishayela ucingo 0604807164. Ngoba ngo5 o'clock ukhona umama Madlala sobe sinaye. Sanibonana emathekisini niyaphila. Namhlanje ngilanga lami lokugcina kusasa zobe khona uBishop Cwezu. Kusasa nangolwesine. Kanti uthe ngikukhumbuze ukuthi ukhona ehhovisi namhlanje uma uthi ufisa ukuyobona uBishop. Uphuthume kuye lapha e-office eSangro House by 12 usuke sekhona. Uma ukuthi udinga umkhuleko kunezinto ofisa ukukhulekiswa kuzo. Kunezinto ofisa ukuyixoxa nayo, ofisa ukululekwa kuzo, ukwelulekwa kuzo. Ukhona fa wena ke uBishop Cwezu lapha ke Sangro House ku Smith Street at 3rd floor.

0: Qali. Uyazazi wena. Yo, abanye badla amaphilisi kashukela nje into ezimnandi. Abanye badla ama ARVs nje into ezimnandi. All right. Thatha namhla molo, sezinilomza sawona.
1: Yebo.
0: Siyaphila ninjani?
1: Ngiyaphila ngalana, wazokhuluma kamnandi nanami.
0: Eh nima.
1: Umasifisi lo, umasifisi New Town singa nami.
0: Bovungani.
1: Kase ngakuthanda nganami, ngiyokwaziwa ngani, awungiyokwaziwa ngani, ngangahamba ngizulazula. Kuthi umadoda mangaki, ngase ngakuthanda nganami, wazokhuluma kahle. Ube right ngani yami nomndeni wakho ngani yami niphile nje kahle nokwaziwa ngani ngiyabonga mfana wami bye.
0: Siyabonga Bhovungani uyokwaziwa ngani ibisho njalo imessage engikhulume ngayo ekseni usalele wena ngoba uyalala ibisho njalo izwi lomzansi sawubona
1: amandla asebimini
0: kunamandla bekulimini lwakho uma ukuthi ubungazi.
1: Ngizile Dembozi uNkulunkulu abe nawe ngihlabalala lo idibezi lithi sinawe lana.
0: Shaba. Okay. Right ilungileke uyokwaziwa ngani bengisho njalo ekseni. Ngithi uyokwaziwa ngani njengoba wena kwadulela ungazwanga izwi. Hey ngoba uyalala, uyalala, uyalala. Uyalala. Njengobulele futhi uyayithanda nezinto ezinhle uyayithanda imphumela emihle kodwa uyalala azophuma ama results lokho kulala kwakho aye bafuta ayikhitheke nawo ama results empilweni ayikho emhlabeni molo sawubona
2: amen ndoda njani
0: inkosi ilungile mamkhuluma nobani kuphi
2: khuluma nogogo olkantule kwamaqulu
0: gogosh
2: yebo engumakhela sengiphela amandla ukuthi ukhulume nami namhlanje Nkosi yami ukuthi ngizowaziwa ngani mina ngiyabonga Mageba ngiyabonga kakhulu ngiyabonga
0: asibonge gogoshu uphile nje kwamaqumbu sakuthanda kakhulu
2: into ehlalikhulunywa ukuthi bese kumina bethi so wazi ngani gogo na so wazi ngani gogo yini nje yabo sixoxwa lekhaya awu ngiyabonga Mageba
0: thank you gogosi yabonga
2: amen
0: Oh. Alright, ilungile gogo ngowe lapha ke maqumbu. Siyabonga kakhulu kumnandi ngempela. Imizuzu uthi 8 minutes to 5 kana ngo 5 o'clock ngizoba naye. Sizoba naye umama uSiphithiphithi uMadlala. Sobe sikhuluma naye sithi kona sakha umuntu. Sakha umuntu. Sakha nje umuntu. Ziningi izinto esibheka last time wayikhuluma ngohlobo lwabantu. Ukuthi kunezinhlobo zabantu ezimi kanje. Mona sobona.
1: Ha, khona.
0: Jesus.
1: Ngizange ngakubukisa.
0: Yes, aphela Jesus right mfowethu.
1: Aw sikhona, uyangkhulu indaba ese. Hey, mntu thakethu kanesi sokuba ukafazi. Iya lapha ku 21. Awuya sithi kodwa yokwaziwa ngani ukuthi ikhathele thina senganena ngoba khona isikhathi siyazobonela ikhathe khona ngasakho kukeka Jesus
0: Jesus. Ah, wofuthu. Hey, hey, hey wofuthu. Hey, kwazo kwamnandi Jesuini. Molo sawubona.
3: Amen, Jebo, ninjani?
0: Siyaphila ngikhuluma nobani kuphi?
3: Awu khuluma nomama Margaret la emahlakathini umaphelwane kaBaba lapha sesheshe. Unojwayele ukuyasiyela.
0: Amen.
3: Hey, ngizokuzwa baba bohloka. Ye ngiyakuzwa Jebo, ah, wenkosi ngabe sokwaziwa ngani, ah, bosikhumbula weNkulunkulu, ngizizile lapha kuGenesis, ku-5 21 kuya ku-25, hayi ngizizile Jebo, ah, usikhumbule Nkosi, siyabonga Jebo, uNkulunkulu akusize.
0: Amen ma, siyabonga kakhulu, uthe ukuphi?
3: Yila, emahlabathini, la eduze kwaba buhlobo.
0: Oh,
3: ngibona nje ngisho ngihlele dining room lapha kwakhe.
0: Ah, siyabonga kakhulu mama. Thanks eh.
3: Akhulu.
0: Amen. Right. Ngiyacela ukuthi bafethu abantu bomkhuleko sikhule sesalukwazi sami lapha uMamthembu uGogundaba walapha na ke Ntuzuma. Lapha ngakanozaza uGogundaba umlaleli omkhulu ngithanda kabo umlaleli omkhulu ukuthi nje noma engafoni kodwa ke ulaphe ICU uGogozi akaphilile nangu nondodakazi wakhe uMrs Singema umama uthandeka eh,

0: umandaba naye uyasho ukuthi hey uyagula ugogozi ngiyazi ukuthi bazwana kakhulu naye so nje siyambeka ugogo emkhulekweni uzoba right uNkulunkulu khona siyabonga mona sabona
1: yebo ningani
0: siyaphila ninjani
1: siyaphila baMageba
0: mm
1: ayiwazi ayikhuluma indaba baMageba ukuthi nje umathiwa ngabo engayibuza nje bo sengishomile ngithatha mhlambe ngilo umama ukhipha abazalwane enkonzeni ngomlimi lami ngazi ukukhipha abazalwane ngifaka hayi hayi kule ntsuku baMageba uyakhuphuka de ngisube mlambo kwamashaje
0: ngiyabakhuluma mncane thank you very much ncane amen sambonkulunkulu 5:05 glonizwe lomzansi ku 98.0 ngizozama ukuthi ngibheke nalapha ku WhatsApp kule mzuzu emhlanisele molo sabona
2: amen baba umfundisi Mageba ngiyambingelela nonke bazalwana egameni elihlele Nkosi yethu Jesu Kristu hawu baba Mageba hayi ngizwile Nkosi yami
0: Amen.
2: Ngizwile amandla asolimene kodwa okungihlupha kakhulu ukuthi uyokwaziwa ngani?
0: Uyokwaziwa ngani?
2: Yavuka nje enhlizweni yami ukuthi kunesiphuzo bazalwane sithandwayo kule insuku nabantwana bethu ngisho abamamtombazane. Singena ngomlomo siye siswini kodwa inkinga sihlale emehlweni. Ey, Nkosi yami uyokwaziwa ngani?
0: Mm.
2: Amen, uMamchili.
0: Ah, siyabonga mthuli. Thank you very much ma.
2: Amen.
0: Amen. Ngifuna ukubheka nala ku WhatsApp wethu sibone ukuthi ke ubani abanye sinabo. Sifuna ukuthi sibheke nala ku TikTok ukuthi ke bathini. Nangu balo mafuyane uthi ke unendlebe ozwile inamandla. Siyabonga. Nangu munye. Molo sabona.
3: Yebo mama Mageba njalo.
0: Siyaphila ngikhuluma nobani kuphi?
3: Ah, ukhuluma no kuba kulakhani.
0: Yes mkhulu.
3: Hayi baba inori. Yaphilisa baba, siphilisa yaye. Hayi mina ngiyakhona inkonzo baba.
0: Sabonga kakhulu mfowethu. Thank you very much.
3: Yebo baba. Yabo kuqhubeke njalo thi mabunga, kuqhubeke njalo
0: baba. Amen. Amen.
3: Yebo. Yebo.
0: Right. Bonke abagulayo siyakhuleka ukuthi ke ababe ngcono bephila
4: baba mfundisi uMageba kuyizwi lomzansi
0: right kulungile ke singomeni masibuye ngomeni ke sobeke sesikhuluma ke nawe sizokuthi ke uNkulunkulu uthi nayi ngoba nga Travis Green ethi ke he made a way

0: noma ukukhuluma noma ukuphendula ngaleso sikhathi u controller your emotions.
1: Wow, umsangazo wethu lo mzazi nedoti 0 nangumlaleli lefone. Moro sobona?
2: Makhaya.
1: Siyaphila bantata kamahle, mfundisi.
2: Ukhona zona ndona njani?
1: Hayi inkosi ilungile tata.
2: Mama sithethe phezulu.
0: Ngiyaphila kakhulu baba njani?
2: Ukhona ukhuluma nangcobo exe kuphela.
0: Beautiful.
2: Mama sithethe phezulu into yama emotion okhuluma ngayo. Yimbi. Futhi imoshile ngoba ngisho umshado yabantu imoshekile kunamhlanje abantu bayisola bahlele kude bathatha ngama emotion bakhumula ama ringi baqasha imoto bathi uthi impahla baphuma bahamba. Nakho ke ngizokubuza akwengithi nje njengomageba engumsakazi umageba njengoba engumsakazi nje sinilalela sonke mhlawumbe especially South Africa yonke. Akangithi mhlawumbe umageba wakho waboshwa njealinganiso. Asazi thina sabalaleli ukuthi umageba wakho waboshwa. Bese mhlawumbe umageba ngelinye ilanga abeke isihloko esocishe esinike ngaseyiboshweni. Asazi thina umageba wakho waboshwa nathi akasazi futhi. Mhlawumbe bese siphawula ngendlela yokuthi hayi abantu abesebake baboshwa bayabheka. Sekufanele ukuthi umageba ngelinye ilanga vele athi wenjoba ungaphindi ufone ohlelweni lami wena ngoba uhlala ukhuluma into efana nalesi. Angizange nje ngisho ukuthi umageba uyaphetha ngoba kwaboshwa ngoba ngazi ngikhulume nje ngesihloko abesibekile kodwa besifuthe sinike lapha. Ngase ngiphawula ngokuthi abantu ababoshwe barongi 1-2-3 bese ngivele ngivala nje angisisho bathi nje ungaphindi la ohlelweni lami ufone. Ama-emotion leyo nto noma into ehamba kanjani into la iriveso ngiyabonga.
1: Kulungile follow up siyabonga.
0: Okay. Yabona nje lo mbuzo womlaleli u powerful.
1: Yeah.
0: Kufanele ukwazi uma umuntu empilweni ukuthi into ekwenzakalile ayikho into ezosivimba ukuthi singakhulumi ngayo.
1: Yeah.
0: Ngoba akuyona eyakho wedwa.
1: Yeah.
0: Futhi ayihlelile wena kuphela.
1: Futhi ayiqali.
0: Futhi ayiqali ngawe.
1: Yeah.
0: Now ke if ukuthi wena uke waboshwa izolo uke waphoxeka manje mase sizoba seduze kwakho sekufanele thina siyicwece ukuthi singakhulumi ngokuphoxeka.
1: Yeah.
0: Sefanele siyicwece ukuthi singakhulumi ngento ehambisana naleyo kusho ukuthi lowo muntu lowo intelligent yakhe
1: mfundisi
0: ayikakhulu because ayikho into umuntu engakazi mehlikelele noma eqala ngayo mayingakahlikeleli ibahlekelele abanye
1: isazofika nakuwe.
0: Yes, and kusuke kusizwa omunye umuntu oseceleni not wena nalokho nje mfundisi angithi kunezinto ekuhlekelayo wena ngempela abantu abangazazi.
1: Yeah.
0: Noma kufanele ukukhule ngoba abantu bazohlale beyithinta lezo zikufana nomuntu obonthi maye kwathinta into iyakuyamehlela useyakhala phambi kwabantu. Akakwazi ukucontrol ama emotions wakhe uyokhala kuze kube nini. Uyizwa ukuthi eyi bayikhuluma lento enami yakhe yangilimaza but khula ngoba akuwena kuphela who went through that.
1: Yo ngifuna ukubhekana WhatsApp la ukuthi kona ke umkanjani ukuthi bakhona mhlambe abaphawula yona i voice note angazi noma ayicathile bekuyintshumayelo ngoba ingale kuka Lukhuzana. Alright, mhlamba ngibhenge nangomunye uthi kamen gebo uthi ke siyakwazi ngani. Oh okay, usakhuluma ngentshumayelo le bingobani bingale no ngicabatha bekho abasathumele for lokho. Right, lo noma ufisa ukuphawula kulolu daba esikhuluma ngalo, sikhuluma ngendaba ke yemizwa nokucontrola imizwa yakho. Sibheka ukuthi nabantu abaningi uyaveza nongcobo na ukuthi even nemshado abaningi abantu bathatha ikhwama baphuma bahamba kanti egcineni bese esolo. Ungathini ngalokho dokotela?
0: Yabona nje wenza isibonelo esimnandi ukuthi baze bakhumula ama ring. Uyacabanga ubungaplanile ukuthi uzokhumula i ring.
1: Yes.
0: And ngempela uyenza out of anger. Makuthi khumula i ring, phuza ukuyikhumula. Anti sikhulume ngo action.
1: Yes.
0: Delayer. Uma sengicasukile, yenzeni pho i ring ngoba ngabe mina ngidila nalento. Engicasuli thina sibonanga ngahlolini itheni ring
1: neyikhwama ngiqoqelana
0: iyikhwama zike zathini zike zasho yini ikhwama ukuthi angisafuni ukuhlala la ngkhona.
1: Yeah, yeah.
0: Fana nomuntu ozocasuka ebese epakisha imthwalo athi uyahamba mfundisi uyabona selitheni ikhaya usuthe umuza ngisakudingi yini ngamase ngikhulile.

0: Yes, ma, yes. Kuthi bakuhlekile okwabo lokho kodwa wena awulimele ndawo. Ekugcineni kodwa kubuka lo olwayo. Kufana noma umuntu umfundisi ezoku-attacka akhulume. Abantu kodwa kakhulu babuka umuntu ohlakaniphile kuyilo othule.
1: Kunaloba ngumsindo.
0: Kunaloba ngumsindo.
1: Ngicela ubhekane 19 voice note mabe. Siyavala isikhathi sesiyaphela. Right, sifikela ngoku.
2: Sikhabingelela baba egameni likaJesu ekuseni. Ngiyakuzwa mama, siyakuzwa mama, ayikho lula kodwa siyafisa ukuthi uthi ngempela ungathi kunganda ukulalela nokukontrola. Ngempela imizwa yethu iba yinkinga kodwa nje sibonge iyali ekuseni ukuze uthi kuye kuthiwe iphuza amanzi. Ukuze ungakhulumi kodwa ubheke izimo kodwa ke ziyasikhulisa. Siyabonga babugibo, siyabonga ndaba zethu ukukhuluma kwakhe ekuseni nokusivusa ey'ntweni zonke. Siyabonga kakhulu, siyabonga iziyalo. Amen.
0: Uyazi enye into umfundisi ongayenza when you control ama emotions?
1: Yes,
0: ukukhala. Ukukhala.
1: Ukukhala kuyasiza kakhulu.
0: Yes, ukukhala ngoba usukulimela ngithi. And tears are the best method. Healing process. Uma ubona nje ukuthi uthi angikhulume lento khala, yabona ukukhala
1: edi
0: uyithulele kodwa.
1: Nangimlalela uNtombi, uNtombi banelo uNtombi Molefi. Uthi ke mama ngaze ngabusiseka ngibuya kuyo lento yokukwata kodwa ke namhlanje ngithole ke ukuthula. Siyabonga kakhulu. Nangomunye umlaleli uthumele voice note mhlaba kube yokugcina le sisithini.
2: Ayibonga bafundisi, bamadlala, bamageba. Ya, inhliziyo yami yamane yathi Roma 12 bamba lapho 1 and 2 athi nakho ngiyancenga abazalwane ngobhele bukaNkulunkulu ukuthi ninikele imizimba yini ibe ngephelileyo. Asathi ngalingisi lelizwe kodwa kuguqula isimo sengqondo yenziwe ibe yintsha. Ithi inhliziyo yami ingathi uPaul wayekhuluma ngale nto yama emotions omuntu ngoba uma ngabe isimo sengqondo ingaguquliwe kulokho bukadwe yona ngeke ukwazi ukukontrola emotions akho. Ngalamazwi ngithi Nkosi ngibusise. Balaleli egameni lika Jesu Mamncobo AA. Amen.
1: Amen Mamncobo. Wedokotela usakhuluma ngawo lento njengoba sikhuluma lo ucelo lo olapha ePetrotool omunye womanesi umfowethu lo uyinesi ngakhetha emphathi wami
0: ngike ngimbonile lasa last week kweza wazongibikelela sisebenza together.
1: Oh usekalala manje ukamthile kapha awusathi usicela
0: no sinaye Albert. Imina sase Albert.
1: Haw, wena usho ufuduko.
0: Okay.
1: So ngikhuluma ngibuka yona lento le yama emotions ukuthi esaveza ukuthi uJesu wayazi mayethi uma ekushaya lesi start ethi ninikeze sinye. Wayekhuluma yona lento.
0: Yes, mfundisi. Yes, mfundisi. This is so powerful.
1: Yes.
0: Because hey, this is so powerful.
1: Yes.
0: Wayazi ngoba manje kusho ukuthi lapho wenze njani uyawa control then ukuthi umshaye.
1: Mfundisele nawe.
0: Yes. Yabona nje mfundisi mangathiwa singabantu ababili. Imina ake ngithi umina wena.
1: Yeah.
0: Ngiyakucasula.
1: Yeah.
0: Angibheki wena. Oh ngiyakucasula wena. Wena ungabuki mina. Wena nje uyicontrolela ama emotions wakho.
1: Yeah.
0: Nawe ungicasule. Nami ngingabuki wena ukuthi wenzani. Ngoba into yama emotions ifuna umuntu, hayi ukuthi ubuke umakhelwane.
1: Yeah, ifuna wena uqobo.
0: Nami ngithi nje ake ngidile nama emotions wami. Uyazi ukuthi ngaba mnandi kanjani?
1: Yeah.
0: Even ngisho emshadweni, even ngisho emakhaya emsebenzini. Ngithi nje mina nje noma ngeke ngithini ikhaphule. Uthathe nje isinqumo.
1: Mind your own business.
0: After nje lesifuni, thathe isinqumo nje nizi and uyayibona le topic ukuthi kuthule sethu ngoba idile nomuntu le awukwazi ukuthi uthi my partner ifuna wena.
1: Yeah.
0: Nitshele nobabili ukuthi nje Nange ngicasula kune argument.
1: Yeah.
0: Angicontrola ama emotions wami.
1: Yeah.
0: Nando,
1: my food.
0: Athi angicontrola ama emotions wami.
1: Sikaphilipile mina ndiyabona lokho.
0: Yazipisi.
1: Mm.
0: Yazipisi into ethule.
1: Asibone nabo abanye baningi manje baya Paula ngaze ke ngakheka namuhla Dr. Ukhuluma ke ngesi

0: ilungele lokuthi uqale phansi ukuvota ngoba phela kukhona ukuthi bafanele uqale phansi ukuvota. Yabo soke lento iyayidala-ke into ngoba siyasondela ukhetho. Into futhi esizophinde siyibone esihlezi siyibona futhi imicolezi. Nalento ukuthi kuvotwe usuku olulodwa mina ngikholwa ngoba phela kuhlezi kukhulunywa la makushiya i-population esinayo la. So ingani ma beyibona i-population ithiningi befisa ukuthi sivote bengasandiseli iy'nsuku ngoba wona futhi amaqembu angiweze ekhalaza ngabantu abaphucwa ilungelo labo. Banekhulu umcolisa abantu okwavalwa amasango kuvotwa abangazange bavote kodwa imiphumela yabala wathi iphelele. So-ke nathi-ke cishe-ke singumphakathi noma sayabantu ngoba vele ekugcineni futhi imicolisi khona lento wawayisho ukuthi umuntu akabhalise ngisho kuthiwa-ke angeke azavote. Ibalulekile ngoba ngempela uma sekuzovotwa sekusele iy'nyanga ey'mbili noma eyodwa noma ilawo masonto kuye kube khona i-political party nangendlela mele singaqaphela ngayo enokuqhamuka ekwaziyo ukuthi ifisa ukukususa phansi ikuguqule isinqumo sakho ukade unazo. So konke lokho kugcina-ke manje sikushathe nayo ngoba vele bhuti wami vele uma sivota siyarojwa kodwa futhi ekugcineni uma sithi siyakubalekela lokhu yakuvota sithi asizukuya kovota bavele futhi ephalamende njengoba bengaphezu kuka-400 bakungavota bona bodwa bavote bodwa nje ngokuvikela iy'khundla zabo bazoqhubeka futhi bezosiseka. Kanti thina uma singasebenzisa-ke lokhu kokuthi ngoba-ke simele iqiniso sithi ngoba la maqembu asephalamende wonke sijawasimeli singalibona phela ushintsho uma ngingangasho ukuthi abantu abavotele bani kodwa bangayivoteli inkathi bangayivoteli i-ANC bengawavoteli yonke lasephalamende bangayivoteli ukuthi sifuna ifithini manje mcolisi simele iqiniso ephalamende abasisizi ngoba maningi-ke vele asikhetheke kulo 600-ke noma yimaphi mhlawumbe siqale kunumber 20 siyeli sibayeke labo esithi bangaphakathi. Lokho kungenza ukuthi fithi noma sirojwa ngoba siyabona vele kuyarojwa ngoba uphume kwethu ngobuningi mazivote kuzosiza ekuthenini noma kurojwa kuzorojwa entweni eningi nje umungabona futhi imicolisi leyo ezengeqembu le-MK kwayithatha isikhathi nje singaphansi ngisakhumbula kodwa abamancane kakhulu ama-hour i-MK yakwazi ukwenza ngawo u-43%. Kodwa ngokubanjwa kwalamaphesenti kwaphela usuku i-MK imile ingasanyakazi okufuthi awasabala waya amavoti zonke lezo zinto. So ngibalala njengaye yakwazi ukuba phezulu yabaphambili futhi okwakucaca vele ukuthi kunokugadla kakhulu okuqondiswe kuyona.
1: Iliphi iqembu elake lahlulwa nje okhethweni lavuma ukuthi hayi no sihluliwe nje kahle fan square?
0: Ngicabanga ukuthi bhuti yebo noma ngingangaba nalo igama kodwa kulawa okuthiwa mancane hayi kungaba vele uma ngeke ngikwazi ukuliveza yona qobo ngoba phela bhuti imicolisi la kahle.
1: Okay, u-checka kanjani ukuthi iqembu lincane?
0: Sebo, ngendlela okukhulumeka ngayo leyo ukuthi amaqembu amancane bamafake kushiwo kwamasha yabo akhona ukuthi nami indlela engikholelwa kuyo leyo kumina ke amaqembu bhuti wami ayalingana.
1: So uma kuwukuthi lowo maqembu masha bese kuthiwa hayi lowo maqembu regardwa as amaqembu amancane then umehluliwe bese angacomplaini athi hhayi no sihluliwe fan square, let's take ukhetho luka-2024 kwakuneqembu umkhonto wesizwe ngokwencazelo onginikeze yona yeqembu elincane kusho ukuthi yayiyiqembu elincane.
0: Yebo, maliwa lapha nje kwakunalokho ey'ngondweni zabantu ukuthi-ke ngingabani ngokukapresident wayo okwakucacisa ukuthi vele kukhona yena azokwenza kodwa ngokweqembu baningi ababelithatha kancane bengaliboni lizobashangobhizi.
1: No, phela ngithi kuze ukuthi sazi ukuthi iqembu lingakanani siyesijaje ngamavoti eliwatholile uyabona
0: ingabesijaja ngemphumela e-corruptive wrong. Yebo, ngoba ngempela mina kuleso sikhathi futhi umcoli ngiwakhumbula abantu amaqembu-ke enganginesiqiniseko engawabona ama-percent awishintshe noma ngengisawakhumbula kahle phela amanye ayisuke namagama kodwa phambi kokuyiyona iqembu lomkhonto wesizwe engangiwalandela nje kakhulu ngeqembu lomkhonto wesizwe neqembu le-organic humanity movement mese kuba khona elinye ngalilibala igama lalo okuyiwona engawabona ngempela amaphesenti engathi uma kade ngi-checka sengibuyela kuwona ngathola ukuthi ukukhona ngempela ofekususike kubona. So-ke umuntu owaba nenhlanhla ekwazi ukwaqaphela wonke-ke cishe noyayi kuyona i-system angakwazi ukuwaveza ngempela. So vele futhi umntu esimphumela yethu thina mazivota ngempela futhi. Yebo futhi.
1: No, kulungile mfethu, kulungile, siyabonga.
0: Siyabonga futhi.
1: Thank you, sir. Hey, tata. All right. Ngu-10 minutes away from 9. Msakazwana akhizi lo mzansi ohlelweni lakho imbizo talk to us inombolo 0604807964 semaphethelweni ohlelo lwethu-ke lanamhlanje. Sawubona.
2: Njani, mfakazi? Ngibingelele nakubalani.
1: Ngiyaphila baba, siyakwamukela. Sicela usahlisa lo

Uma ngabe khona ukuphazamisana emzamweni wakho uqalile uyazama kodwa uyabona ukuthi uyaphazamiseka ungaphelelwa kaamandla qhubeka uvuka uyithathe ukuze ukwazi ukuthi unyaka mawuphela ube na ukwazi ukuzibonga ukuthi ewubakithi ngiyabonga ngoba ngikwazile ukuthi ngikuthole lokhu ziningi kakhulu ifiso esuke sinazo unyaka mawuqala ezinye isuke idinga ikhwepha zethu ukuze sikwazi ukuthi siphumelelise ezinye zisuke ziyimithandazo esifisa ukuthi nje mayiphumelele ngalo nyaka kulezo kothola ukuthi kulele kuthina ngempela emandleni ethu ukuthi zenzeke nendlela izinto ezizenza ngazo sinciphise la kufuna sinciphise khona sizama ukuthi sandise ngapha la sifuna ukubona kuphumelela khona ngiyakholwa ukuthi imizamo yethu impela njengoba unyaka usunjena nayo isho njalo ikakhulukazi ke ekutheni ngifuna ukubeka imali ngifuna ukuzama nje ukuthi yabona lo nyaka ngibeka imali ngenza ukuthi nokuthi izinto eziningi ehlukahlukene ebesifisa ukuthi sikwazi ukuthi sizenze emveni kokuba siyibekile imali angazi ke kodwa ngiyafisa khona ukwazi ukuthi ingabe khambe kanjani ngabe ke imizamo isho njalo yini kwenzekile yini ukuthi kube khona ingcinyanyana ebekekayo mhlawumbe i-stokvel ofisa ukuthi uyidlale noma i-stokvel ofisa ukuthi sidlale siyadlaleka yini kuyaqhubekeka kodwa angikholwa ukuthi kuyasameka yabona-ke manje isikhathi sithi mzuzu ngamashumi amabili lishayele edlule ihora lesishiyagalolunye kusekuseni nje manje sibuya ngapha ngiyokutshela ke mlaleli sigabe ngani ohlelweni lakho namhlanje kulesibili angithi ke nawe uyazi ukuthi thima ngabe kulesibili kuningi kakhulu osuke ke ungakulindela ngaso ke leso sikhathi ake sithi ugijima siye ngapha kulo mucu omnandi kakhulu esunikezwa yile ntokazi nkosazana daughter asinikeze lo mucu wakho omnandi kuseni nje emsakazweni ekhaya emsebenzini emgaqweni udriver siyakubingelela emsebenzini obhizi nomsebenzi omlungu kodwa ke izwi lomzansi ulivulile ngathanda ukuthi ungazise ulalela umsakazo kuphi namhlanje kuseni ungalapha ku Facebook ufike ke usazise khona Facebook kwezilomzansi FM uyofika usazise khona ukuthi ulalela kuphi ekuseni nje lengo meeting ngeke shaka mnandi kosa

0: beqhubela phambili bakhala ngisho baxakeke kodwa bayakwazi ukuphuza zonke iy'nsuku ayingeke abakahle abantu sifuna ukulala abantu babangumsindo baphuzana notshwala phakathi ney'nsuku and abantu besifazane the worst part ayingeke babayiphathe kahle abantu ngiyabonga sindo
1: Sinto babashizwe kumane kosebalo sembali tokumapinga tokuma English kumane kosebalo sembali ngoba ngifosamba udla bunga idlala lo ithi gcinwa idlala sawubonga idlaliwe ngoba phela yami bese sosamba lohlelo zokubini but bingadlala kumane kosebalo sembali ngithi mina umuntu akuze ubuntu nezothi umuntu umuntu lebe uthathana naye bese kuthi wena wena uthi mala awunayo usethi manje nje kuphela imali ngizwe ngenayo imali ngizwe ngento engayenza phela ngizwe ngenayo imali ngithathe imali lokho angena shit sizwe singamehlukana phela ngizwe ngeke imali ngayo into engayenza ngoba shit uzothi sizwe ungithandela imali ngiyabonga esheke amadaba khuzeka esheke khuzeka womuntu umuntu esifazane yabo
2: Alright, kulungile. Hashtag kuzeka. Uyagadla khona lapho ngiyakuzwa. Ngiyakuzwa sithi khona lapho uyagadla. Alright, kulungile. Hashtag kuzeka. Asambe sothatha nangomnye umlaleli. Siza ukuthi uthini ngalesikhathi?
3: Ha, hashtag. Wemasinde ezweni lomzansi. Kuzekani. Siyazama, siyazidayisela, siyapatanisa bakithi. Ufike wena uzokweleta, ufike wena uzokweleta. Uma sekufanele ungikhokhele mina imali yami ungitshele ukuthi bengingathumela ingane izingane zakho. Bungathumela ingane izingane zakho zizolanda imali, wena ufikela. Uma sekufanele uyilethe le mali, sekufanele kube mina manje engithumelayo, ngilandelane nawe. Ngoba wasizakala wena. Hayi khuzekani bakithi, khuzekani, siphatheni kahle. Siyayipatanisela, siyazama, siyazama, musana ukusuwisa. Umambaso magwamande emolweni.
4: Emadlaba kunjani ukukhuluma nomabhodla la omkhulu inceku. Ngicela ukukhuza abantu bam association wakamashu no driver bakhona. Ngicela abandla bawanakekela amalukhuza amagibeli abagibeli. Abayeke ukuthi mabe kuwa ma weekend bese bicabanga ukuthi sonke sobe sisekhaya.

0: Anipaka.
1: Iyona ndaba enkulu le.
0: Iyona ndaba enkulu efake phansi kwazama ukuthi ingabonakala lezi zinhlayiyana.
1: Mhm.
0: Once wagcoba yona.
1: Mhm.
0: Samkhona umuntu othu hamba naye sindi.
1: Mhm.
0: Ethi kodwa eyibumsaphi lomngane wakho uba angimpiwe.
1: Mhm.
0: Yini ndaba ezengaphiwa ngoba akamazi.
1: Mhm. Qala nokumbona.
0: Uqala nokumbona inkoba kanayo. Lento le yokuthandeka.
1: Mhm.
0: Tishi olizama bona umugqobele ya tishi olias queen nobhoko. Ikwenziwe nezihlathe ezisoft nomzimbo shebilikayo.
1: Okay.
0: Uphinde futhi ube nale that thing.
1: Oh yeah. Eyintweni nje engaba soft uma siyigqobile ihlathe.
0: Umzimba wonke.
1: Oh nomzimba.
0: Whoops, I'm wrong.
1: Yes, do
0: it. Kholi umuntu owazalwa nogas.
1: Mhm.
0: Kholi umzamo umuntu over ethandeke nje. Ubona kuselona ke ugazi lolu. Kuze bakhona insipho zama yakhona futhi.
1: Mhm.
0: Okuthi uvela bahleke.
1: Okay.
0: Insipho leyo.
1: Ogeza ke manje.
0: Ogeza ngayo emzimbeni. Uma kwenza mhlawumbe zama waba nenkithi wena wake.
1: Mhm.
0: Wakhulelwa.
1: Mm.
0: Wase usuphinde uyabeletha kahle. Manje na awusakwazi ukufaka ustomach bani?
1: Out.
0: Out. Ngoba isisu sakho sesida lamanyonti lawa esiba nawo.
1: Oh yes, yes.
0: Kunamafutha bethiwa a stretch mark oil.
1: All right.
0: Sami ngikhuluma lento baba, liyangena phela ihlobo manje.
1: Stretch mark oil. Oh, lamafutha lawa asiza sona lesisu.
0: Asiza lesisu lesi manje zoqeda la lemthambo esiyenza kibe khona la ama vein
1: ngoba.
0: Stretch mark oil ugcoba sona ke lapha esisini sakho. Noma thamba lapha ehluzwini. Ubona lenkiya noba gcoba lamafutha mase ugeza ngensipho yakho na. Sazam fuzabe nginembimbi nami.
1: Mhm.
0: Kwa stretch mark soap siyangisebenza bangeza ngaso.
1: Okay. So le lezinto sokukhuluma ingazo ngikhumule ukuthi uqale wabala perfume la.
0: Perfume.
1: Wathi yenza le wonto leyo wabala nani ne tissue oil
0: yep,
1: nensipho. So uyakwazi kuyithenga zonke lezi zinto kanikani.
0: Oh
1: sibe u4 ngani ngamafutha lawo okhuluma ngawo manje.
0: Yebo msazwa.
1: Stretch mark oil.
0: Stretch mark oil.
1: Okay.
0: Angabona ngikhumala ngomzimba ukuba muhle komzimba.
1: Mhm.
0: Mase unzame ke uphile futhi ke kwela uzothenga inqaba kusuka.
1: Yenzani ke inqaba kusuka?
0: Samanda sikhuluma into ezothando.
1: Oh yeah.
0: Kwenza inqaba kusuka lana ikwazi ukuthi yona ke izoklina igazi nesikhumba nenyongo. Kwenza umuntu ohleze ekhathele.
1: Mhm.
0: Sihlezi siyakhuluma thina siyangqama shayela sikhululekile. Yena wahleze lekhathele umzimba wakhe phansi.
1: Baze besho nabe bahlala ukhathele nje.
0: Yini uhlezi ukhathele na? Sam uthenga lenqaba kusuka ke. Uma kwenza ukhathazwe inyongo. Kwenza umukhathazwe bobu uthenga uphathwe ikhanda. Mhlawumbe nenkinga mhlawumbe uhlukwe silumo. Sami ubone mathwa kuphele isithale zentsuku. Khona othle naye uzumbuzo oba uyamandla uqinile yini? Ethi phela ngilesifo lesi sabantu besifazana. Uye uzwa lezi inhlungu zesilumo.
1: Angikangadli ngisho ukudla.
0: Sakame uyamazi uqinile wangiwazisa nami uyiqinele nawe. Sengibona awufuni ukukhuluma ngoba ngiyakwazi phela ukuthi awunjena
1: maki dodela ngizwa ufaka kunawe umuphi lo nawe
0: sami kodwa kutafikisa indaba nikhona indaba zama trophy la
1: eh
0: ngithi awu le mpizo
1: lo usufaka nami phakathi
0: sengifana nawe kodwa awu le trophy
1: kanti akahle anginakile angisakuvumele kahle kangaka dodela
0: sawuthi namso ngangena kabi ke mezi ka letathi dlala la kute e redway
1: othintekile
0: ngithintekile samuthi ekhe umuntu bona bahleli lapha nawe ku balcony bahlezi bona baphula babhodla lawa yena ugazi uzokunika ibhodla sibiye for today kwenza ukuyabona cha useyagadla uyagadla ke
1: Eyo kahle kahle uyakhokha.
0: Khasa baba. Dabe abona akove kubuhlungu sami ukuphathwa ikhanda. Akove kubuhlungu uthanda ukujabula laba kodwa akukho ukuthi kunento ekuphethe emzimbeni. Hamba uthenga lenqaba kusuka.
1: Yes.
0: Uphuza impune ezu 2. Noma ezu 4.

0: Alright, ke mlaleli wezilomzansi uDr. S. Ndlovu sekhona kulayini wethu. Sikhulume ngalesimo, sikhulume ngalenkinga. yokukhipha umoya ngokweqile. Yebo, excessive passing of gas. Ukhona kuDr. La kulayini wami. Sizokhuluma naye ke ngalesi sikhathi. Siza ukuthi ke uthini uDokotela ngasiza ngani bakithi ngoba eyebo. Sekhona nabantu abaziwayo nje ukuthi hawu sibani banawo yabona nje namanje kuyashika ukuthi ngangcono ukubulalela dokotela ngikubingele ngwamukele emsakazweni izilomzansi
1: sikubingelele sisindi sibabingelele nabalaleli bomsakazo sibonge nethuba futhi
0: dokotela siyabonga.

0: kakhulu kuthiwa leli thuba nathi futhi siyazi ukuthi isikhathi sakho usukumisa kuningi ngalesikhathi ukuze ukwazi ukuba ingxenye kanye nathi usilekelele kanye nomlaleli la sithi khona yazi kabanzi ngempilo yakho siyayibongela kakhulu ngalelo thuba namhlanje sikhuluma ngendaba enkulu kakhulu kipho moya ngokweqile ngiyathanda ke dokotela ngoba sisebenzisa igama elithi ukukhipha ngokweqile okusho ukuthi kufanele vele ukuthi uphume wona mhlawumbe ungasiza nje dokotela usichazele nje ngako ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi uzuphume mhlawumbe khona isigaba esithile ekufanele uphume ngaso kodwa ukuthi mase kulesi sigaba bese iqala inkinga
1: yebo umuntu nje ngokujwayelekile ngosuku singasho ukuthi awukhipha umoya sasimasenpisa sethu kubhodla ngokalo
0: yes
1: angabhodla umuntu ngokalo mhlawumbe nje iyikhathi eziphakathi kwa 8 no 23-24 ngosuku so uvumelekile ukuthi ukhiphe kodwa mase kungaphezu kwalokho sekunenkinga bazo kunje ikhathi engaphezu kwa 24 ayisiyabona angathi khona inkinga ekhona ke la so ukhipha njalo futhi mningi kunalokho kufana nabuye wona lefana na uzithola ngathi ungathola ikhosombe bese kudedela
0: ngiyabonga ukuthi usishele la dokotela ukuthi iyikhathi mhlambe osukwini kungalindeleka iyikhathi engakanani mhlambe mase siza ke ekutheni omunye uzokhala ngokuthi inkinga yami noma ngukhipha lo moya kodwa engathi ngangaba khona umuntu ngoba indlela ovela uphume uyiyo ucaka ngisho mina umnikazi wawo
1: ziningi izinto ezidala ukuthi iphunga lo moya ukhiphe ngasemuva mhlambe ungabi muhle kodwa ikakhulukazi unike ey'ntweni ozidlayo noma uyiphuzayo
0: awukuncike kutheni udleni
1: udleni noma uphuzeni
0: okay
1: ngoba nakho izinto ey'phuzwayo ziyakwenza ukuthi uphume umoya ongemnandi kahle uma uphuma ngasemuva uqale nawe umnikazi wawo so ukutshela ngesimo se-gas ethe mayiproduceka yaphuma impela ayi ngeke inengqube yama-gases athanda ukuba nephungeni strong so kuyadepend ukuthi udleni noma uphuzeni iphunga nje ngike kulokho kakhulukazi
0: yes ungaqhubeka dokotela enganeni encane
1: nongithi ukubone ngisho enganeni encane ukuthi ingane engenankinga esini engenalutho enginelela ubisi layo lakamama uzwa nje ngomsindo ukuthi ubrara kodwa awulizwa iphunga because akho lutho olutheni oluhlukile nalokhu imvelo ethi akakudle ngoba usungakaphuzi ngisho ijuice usuke sayinginelela ubisi lamakaka nayo ubisi lamakaka luyimvelo umuntu nje adalwa nayo that's why uthole ukuthi ngisho ekhipha umoya umntwana omncane akhophunga elutheni
0: uma nje mhlambe dokotela engasibalulela ezinye zezinto mhlambe angathi ezinye zokudla engadala lolo hlobo kakhulukazi lokuthi iphunga libe kakhulu
1: mhlambe into esingakhulumela kuzona izinto lezi ezine uma umuntu othanda ukudla okunjengo bhontshisi ezinye zezinto lezi ezivamise ukuthi zilenze umuntu akhiphe umoya impela oqakile umuntu onenkinga futhi mhlambe uthole ukuthi udla ukudla okunezinto mhlambe noma uhle angithi uhlobo olthize lama-fruit la angathi anoshukela kakhulu
0: o yes
1: into efana nama-aphula namapheya lokho kwenza ukuthi ukhiphe umoya impela ongekho mnandi bese kuzoba nohlobo lokhunjana lento ayiphuzile lokhu siyakwazi sonke ukuthi uma ukuthi wake wasondela eduze kumuntu ophuza lobutshwala bokuzakhela obenziwe emakhaya uma ngiutshwala bokuzakhela ngisho loku mhlawumbe
0: usho lobezulu
1: cha ngisho lobo ngisho lobu wokuthi ogavini nobani
0: ya
1: nobokuhlanganisa opineapple izinkw amanzi ebed makwakwenzeka nje ukuthi wahlala eduze komuntu ophuza leyo nto wasebhodla ngokhala hayi uzoyisholo wena so into ey'njengalezo ezivamise ukwenzeka kodwa ke mhlawumbe before sike siqinise ohlobeni lo moya ukuthi usuke unuka kambi emakutheni ukuthi iziphi izinto

0: kudala ukuthi umuntu athole esenomoya omningi ke wena uzonuka la mbi noma ungekuzunuka
1: ukuthi uzobe mningi nje
0: uzobe mningi uthole ukuthi ukhipha ngaphezulu kwezikhathi ezishini ukuthi sekungaphezulu kwezikhathi ezingu 24 1 ama abesibheka nje mhlawumbe izinto ezangisho ukuthi zenze kulokhu nje masikhuluma mhlawumbe sikhulume nge ngomoya osokugwinyile mangikhalapho isho umoya ugwinyile umoya ugwinya njani umoya mabo umuntu umoya ugwinya ngokuthi mangabe mhlambe udla noma ugwinya amahla noma uphuza nje amanzi ngasikathi ukwenza lokho ukhona umoya udonsayo angithi wona sokudonsa lento ephuzayo kanti uyidonsisa noma ngoba kunomoya la kwi-atmosphere so uyagwinyaka lowo moya bese kuba ukuthi ke nalento ke mhlamba abantu uthola ukuthi bayathanda ukuthi lethengeezi umuntu odlutshepisi nje ngasikhathi uhlafuna lotshepisi wakhe uyathanda ukuthi ngoba ukhamisa njalo ugwinya ngamathi amaningi the ngisho ugwinya amathe vele khona umoya ongenayo so lo muntu uthingami ukhamisa kaningi kanjalo futhi namathi wagwinya kaningi sho i-amount yegas ayigwinya iningi kunomuntu ozigwinyela amathe kanye emva kwesikhathi esithe ukuthi ngoba yena ukwenza eduze eduze bese kuba ukuthi-ke umuntu mhlawumbe-ke othi edla ebekhuluma
1: lento
0: yokukhuluma udla ukuthi phela izathu abantu abadala amabeli kuthiwa musa uthi udla uphinde ukhulume wena basho abakushoyo kodwa abasho ngale ndlela kuyiyonayona ukuthi enye izathu phela uzothola ukuthi indawana uqunjelwe ingabe ma udla wena uyaquba ukudla nokukhuluma ngoba sikhathi ugwinya lowo kudla kwakho nokukhuluma ngalana ugwinya yonke into ukudla nano nomoya lo udonsa sikhathi ma ukhuluma uyawudonsa umoya khona uzokhuluma uphinde futhi uma kuphela isentensi uwudonse uma ngasikhathi uwudonse umoya uyidonsela ukuthi uzoqala ukukhuluma usubhelelwe umoya uyagwinya ngasikhathi ugwinya nokudla kusho ukuthi kuningi ukugwinya okwenzayo wena kanjalo nomoya-ke ozogwinya uzoba mningi so kubalulekile bakugade lokho kuphela thina sikhuliswe njengokuhlawumbe ma udlumile kuthi uzomelwa yindaba njalo njalo bakuchaza ngenye indlela abantu abadala kodwa yona noma le nginazelo yabo ingawenzi umqondo kodwa kusekhonto ethize abasoke beyizindlela mhlawumbe nabo abakhulule betshela yona sekungasabeka iqiniso so enye into futhi eyenza ukuthi umuntu alokhu njani azithole eyithole nomoya omningi noma egwinye umoya ngoba sakhuluma lo moya egwinyayo ile nto yokudla masinyana labantu abangahlafuni kahle hle udla esheshise nakho lokho ngoba ukhamisa njalo awuziphi isikhathi ukuthi ubambe uvalele umuntu afuna isikhathi esinjani ugwinye uphinde futhi ufake esinye isipuni ukuthi afuna isikhathi esinjani uvale umlomo gwinye wena nje isipuni siyangena uyagamisa ukuthi kungena esinye futhi uyagamisa gwinye so lokho kwenza ukuthi ugwinye umoya omningi bese kuzoba-ke futhi inento ekuthiwa mhlawumbe ukudla okuthi njengoba besisho ukuthi kukhona ukudla okuwuhlobo lwesize nama-carbohydrate amaningi siye sakhuluma ngobhontshisi abantu abaningi bayazi ukuthi ma udla nje ubhontshisi impela hhayi uzopha umoya iklabisi lizokwenza ukhiphe umoya manje yini leyo nto phoda lokudla kube njalo okhola iflower laba nani inkinga ukuthi umoya uproduceka kule thumbu elikhulu kuthiwa i-colon noma ubhobhobho ukudla ufuke ukudle right kufake emlonyeni kuye esiswini kuye emathunjini lawo amancane bese ke-absorbegazini kuhambe-ke emzimbeni ma ukuthi ama-carbohydrates maningi kakhulu noma lento esiyibiza ngoshukela iningi kakhulu ekudleni okudlala istashi noma ushukela mhlawumbe uzongizwa kangcono ama-carbohydrates wonke lawo ma isitashi esiyiningi noma ushukela omningi kulento oyidlala noma oyiphuzayo ngeke wonke lo shukela umunceke emathinjini amancane bese uyegazini omningi uzodlula emathinjini amakhulu lapha-ke amathinjini amakhulu ngokwendalo vele kunama-bacteria ngamahalthi namagciwane ayihlalela khona ngokwemvelo enza umsebenzi wawo wokudigesta ukudla noma enza ukuthi ibhalanse nje ama-bacteria egade la ama-bacteria amambi khona ama-bacteria amahle ezoba khona ama-bacteria amambi amahle ilaba nje ayihlalelayo kula iningi yakho ngabe isemakhaleni ngabe isemaphashini ngabe isikhunjeni kungaba i-food passage kunamabhakteria ayihlalela lapho nje egade ukuthi kungangeni amabhakteria manje so lawo-ke ayakuthandi shukela

0: la futhi ay noma ngingayithola ay sengilinde noma yini angeke ngiye kolubona ngozwa ngalo maliphuma ngizwa kuthiwa ku manje liyadluliswa le King George ayimadlaba azahlupha ama 2K sengifisa ngisho umkhuleko owenziwe emawoti kunodlame lwaphola lisingake senzelwe umkhuleko wama 2K awulazela ngihlupha i 2K
1: Ngiyakuzwa sithandwa sami. Yo.
2: Ibingelele ma. Namhlanje ngithandwe ngikhuze nawo umhlola. Awa bakhuze ke phela amaphoyisa sekukhulunywa kakhulu ngawo. Isibo ku social media. Traga we truck bemnene ebula ngemvumo. Abanye bekhere ama truck behambe nokhi udraba bemshiye imali. Hawu khuze kanti bani bomthetho. Sokuze kuphela iphalishi leyingane nje ngingifuna ukukhuzeka. Khuzekani maphoyisa omgwaqo. Maphoyisa akithi nje khuzekani.
3: Hashtag khuzeka. Mashezi njani? Ngithi mina siseyabakhuzeke labantu ebafike beqamba amanga bethi kuyaqashwa emsebenzini yabo la basuke basebenzela khona. Umuntu athatha inamba yakho, uma usumfonela uzothi uyabona usekublokile. Hashtag abakhuzeke lobo bantu. Kubuhlungu ungasebenzi ukubheka umsebenzi ungawutholi. Umuntu uma sekuthembisa umsebenzi, uma usuthi uyamfonela awusamthola efonini. Uzothi uyabona usekublokile. Hashtag khuzeka.
1: Sibamba mnani kanjalo ke la sithi hashtag ikhuzeka emsakazweni izilomzansi ku 98.0 FM ngalesikhathi selamane njana libombane leshumi nambili.

0: labantwana baholeliwe. Kuma manje kube contract ekhona abayisayini. Yini ukugcola okwenziwa uMC Shomuka uSOD nathi ngoba kwehle kushone phansi. Ngoba kule GPU yakhona siyayekana uyaqala lapha awungiphazani ngoba nami ngiyaqala lapha ngoba asazi ikusasa lisiphathe nini.
1: Akuzona into lenziwe manje lezo obanuka ngazo zoganga.
0: Angisho nje ngingahlonishi. Uma bethi bona lezi insolo engizenzayo zinzima abangithathe bangise court kuyohlangana khona. Akuphele mina ngingabathatha ekseni angibathabe mini angibathabe mama bayazi lapha and njengoba ngingaqala ukuthi mina nabo siyohlangana ekhot bona they know ukukhohlakala bakwenzayo
2: njalo ngosuku lwebuhlalo ikusasa lethu nosithombe sesele.

0: kona
1: ukhula
0: ngoba sengiyawazi nayo hayi bekwaziwa ukuthi ha umake
1: la ngeke uthi ubaba omuzi usabizulu nengane
0: awungini ngavimba
1: awu ingane izokwenza njani ubaba siyasapho secashile
0: yini ngavimba
1: hayi
0: ayikangicashala ngempela futhi
1: angithi yabo ubaba nangecashe ingane nezizokwenza njani ngoba phela sithembe wena ubaba wekhaya
0: oh weibo udingisa abantu kuthiwa kwa thoba bokubona kanye phoyisa habe hey Asiwa la.
1: Hayi ngeke.
0: Thoko baleka nendiwona.
1: Mana uvela uqine nje umubo bo muza sikhu. Kubalek.
2: 12-3
3: Saba mole sithombe salofasha. Imbuzo yakho hayi ndiyayithanda mntakwe. Uyabona umuntu xa exoka uvela mamela uvela umbono umuntu uyaxoka. Uyabona lo mthethandaba lo?
4: Mamela.
3: Indlela mntakwethu obuzana ngayo hayi ngiyakuthanda mntakwe. Kodwa mntakwethu uyathanda ukuthi umuntu ecashile umveze libala.
0: Awuphumele obala ke nawo.
3: Yizo. Bendikhona amaphasha khona ngoku uyaxoka. Ndimndakwethu yangiva
0: kwenzekeni ngale kahle kahle awukusteplela uthi phela nimtithile uthi nifika nina senithi nje asambeni siyophakamisa isithombe nifika nomuntu
3: kayikho londo
0: nishintsheleni iveni
3: hayi so bendikhona ngokweva
0: ikuphi nendawo
3: hayi bye ndakwethu
0: ndakwethu konte shayisa manje apha okwamanje umthwala utshekile ngakwena umthetha ndaba 1 not wena
2: Ifuna mwenkali besa ipet. Ikusasa lethu nosombe sesele.

0: kamge. Hayi. Anguza mina. Ukupho anguzo wathututhuthi wathi awumeke. Uyazizwa wena wena nje uhamba nangingakuzwa wacisha isithombe. Ngingene ngendaba ezimnandi kakhulu la.
1: Ngizokuxabanisa nophi isithombe.
0: No ngisho lokho kade bengixoxela kona ukuthi uwenzeni. Phela bongenalo icala bangamuzwa awumuzwa.
1: Ngeke kanjalo mina bengibuzo ukuthi uthini.
0: Awumuzwa. Cha uthi angikuzwa uthi ubuze kanjani ukuthi uthini mawuzwile.
1: Cha phela ukuthi
0: khona ubuza kanjani mawuzwile.
1: Kade khona yadingisa kwenza ukusho ukuthi
0: kusho ukuthi awuzwanga ugejekile. Right. Yingakho uze wathi wena uyazizwa wena. Hayi. Into umfowethu avela phela manje vele igazi lashona phansi. Ayithu yathanda kuthi unekhono nalalingekho khona.
2: Eh ngikhona njalo.
0: Nanokuthi kona samke isolo city akodwendwe.
2: Kanisemsene
0: wa. Lwasina luzibuka. Izosinika inkinga lento ukuthi kungabe njalo umuntu ukukhona kwenzayo. Uyasina ushayela izandla, uyasina ushe. Nikeza thini ithuba. Noma bamba umoya umincele into engathi singancoma makukhona okuhle. Asikwazi ukuncoma nala kungancomeki khona. Kodwa singakukhuthaza ukuthi uzame ngelinye ilanga. Ngiyabonga samke.
2: Kodwa bensazi.
0: Ngiyathoba yaqhawukazela ihle. Ngisacela mfowethu udedele iredo iqhubeke yenza umsebenzi wayo. Umuntu athi ukushaya ikhona aphuthuma ukodidiyela ngale. Yeah, imbiza ngale ziyabila.
2: Okay.
0: Ngesilunga mbrewing a potent mix of news.
2: Okay.
0: Yeah.
1: Akahamba umntu uyasixabanisa.
0: Hayi, ngiyaxolisa ukusho into engiyitshelwe ngale.
1: Uyasixabanisa.
0: Wena kodwa ke ngaphela ngaphela ke ingane umuntu ke ngoba phela ibizama bekuyini nje ukunqoma. Samke.
1: Hamba mtolo.
0: Ubuwenzani uma kuthi mina ngibizwe ngentombazana?
1: Ngiyabili
0: kodwa. Ubusizwanisa kakhulu uma uthi ngibizwe ngohlophe angithi.
1: Lutho.
0: Yini lutho ayisada? Ilutho ayisada isingishaya izinto ngisho ungakapedeza uma uthi upedeza usekhona nakamusa. Ngeke uzulithoya ilutho
1: uzoyithola. Yila ibhode ngale.
2: Tolo.
0: Imini udla ngamandla.
2: Wena mawulalele ukhole into oyizwile. Unginikele ithuba mina noma cha noma ukhole osamke.
0: Okay. Kusho ukuthi imbizi imbuzi lo mbuzo umbaqambili ngizwa ngathi kunento ethi ngikholwa ngokuzwa that's number 1 bese kube khona igama lethi ngikunikile yini ithuba. So ke oqala impendulo ethi ephuzi lokhola ngokuzwa. Uyabona umthandazi wamaRoma. Ngoba ngikhule kahle ekhaya yamaKatholika nami ngilandela khona. Kukhona la uthi khona.
2: Yasho.
0: Newayini laba yigazi.
2: Kwabaleka, ya.
0: Awukwazi kungilinda.
2: Oh, izange bethu. I drop out
0: manje. Ngoba lo ngaba. Okay. So uthi lo mthandazi omlaleli newayini laba yigazi. Kholwa noma ungaboni.
2: Wabambele wayini.
0: Now, hayi kahle bo. Imabhasi kohlabantu. Now ephuzwe nike lokuthi ngikholwe ngokuzwa aqale ukuthi ngise ngize kubone ithembekile imthombo
2: kwahlala ba kwahlala phansi kwathe samwe
0: kwahlala bona
2: mishalile na green
1: hawu
2: hey uyawona le lamlaleni phikisana Jehova nabaphikisana nami
0: bathi nangemvana yephasika nangomana wawokhokho
2: hayi thatha lana hayi thatha lana ke fana ngone wena nqo angukwe kwesi
0: ngithathe kuyo kuthathwa
2: ngoba zambe lemthinde zanyanda ha
0: thatha isiphi
2: wayizona uzwane
0: ngithatha ngicela ngala
2: wena
0: yazi ngisajalo mina ngisenza

0: Right. Ubanikele sengibonile la. Usimo babaso emaphepheteni sisonke sithombe emaphepheteni. Ewu sahlola kahle. Oh sahloba kahle bo istudio. Oh usethi umoyizela wedwa kunzana. Okay. Shilo masihlobe kahle kubona masijekole. Oh wena mabaso. Okay. Uyagadla wena. Wena mabaso uyangisebenzi, uyangisebenzisa.
1: Usebenza ngawo.
0: Usebenza ngami uza kwena.
1: Ngiyambona.
0: Hayi hayi mashobani. Thomas Mthiyane ngiyambona futhi naye la uyasijoyina. Bese sibonike ngapha futhi kude nethile memela. Ngiyabingelela ngikuwe msakazi nabo za kwethu abangabalaleli. I-NFP iyo ziphele lokuholwa abantu abangenayo ingqondo yokucabanga ipolitiki. Uma Mvizethu Magwaza wayisungula ecasuke kakhulu futhi ehlohlwa indoda yakhe e-ANC nokuba yiphutha elikhulu ukuthi aqome umFilisti ebe umJuda. Jacob Zuma wangena ngasendodeni ukuthi ke la imncenxe ayeke iFP futhi ke banike la skayihluphe khona izomxosha ngazi kube funa ukuthini lapha nangempela wenza njalo waphuma neIFP kwiIFP wayesungula iNFP wathi kuma isenikwa kithuba lokuqedela kwiIFP ife wakhetha uivusa ime ngenyawo ngokhetha ukusebenzisana neANC engafunwa amalunga eNFP ebeyiIFP ngayizolo nokuyilapho bamhlinzela izibini khona abantu benemqondo ke bakhipha wonke ukhongolose ngokuvota ne-IFP uma sebekhiphe izimeya ze-ANC manje uBantz ufuna ukusa futhi IFP NFP kwi-MK yaZuma abantu bakhethe ukuqonda ngqo kubo kwa-IFP njengoba i-IFP yamukela amalunga amaningi kangaka yey hayi Msuthu hayi mfana uyabhala kodwa ke hey nami bengincenga mfana hayi kodwa hayi amahamswana futhi bekuyila asenanda ngibheke emjebheni hayi kabazayo
2: Kuba izo nje yonke lento ningi futhi inyane zinamazi enefi kakhulu wakandisisa kufike nje xa ukuthi laba bantu bathile ngokufumhla bona njalo bazohlala nje be attack umuntu oyedwa futhi noma be attack umuntu bakhuluma into eyodwa oyibonayo ukuthi ayinakwakha kanti fanele nibonge ngaleli qembu le-MK yazi ukuthi ubaba osezokile ubaba umveli kuqala fanele simbonge ukuthi wasibekele ubaba uzoma wasivulela leli qembu angeke niqonde ngoba nolwazi umuntu umethe yaninika nilifuni kodwa ngeke niqonde kodwa uyabona ukuba khona kwe-MK thina ngaba sisekho thina abantu abamnyama wonke lokhu boast abakwenzayo abaningi la baba banalo lelo thu kuyimanje abantu bathi uJacinta ayenze kahle uJacinta hey anazi ukuthi uJacinta ufake enkingeni engakanani anazi kodwa ngilindanga ngiyoqonda ngoba noma nganichazela mina engikubonayo engikuzwayo ngikufunda ngisho ebhayibhelini okuhambisana naso sonke isimo lesi kodwa sibili ngekenyiso anazi ukuthi usifake enkingeni engakanani namanje kunconywa indaba iy'boshwa lezi ey'hlihlwayo zisemajeni nazo kodwa ngaze ngisozini ukuthi lethi iy'boshwa nezona ngisho ezase-Afrika ekuthiwa ziyingozi ngendlela eyisimanga zilethwa la ezweni elila i-Afrika lezi zase-Afrika emazweni aseduze ne-South Africa ziyasuswa kani ngoba sebesabile engqondweni zabantu abamnyama ukuthi abantu abayizitha umuntu omnyama futhi bantu bakithi nabisana umqondo nabisana umqondo ukuthi asikho isikhathi kodwa nje sisenkingeni enkulu enkulu kodwa nje uyabona into yethu yokuloke sithi hayi iqembu elithize iqembu elithize siyihlukanisa thina and siwuphaphama dala kodwa efanele nikwazi kuzinde engekho ithina futhi lento futhi mina ma ngiyibuka izoba phakathi kwethu.

0: ezemidlalo kwizwi lomzansi. Traffic update. Traffic update. Kwenzakalani emgaqweni?
1: Sakazi ithimba lakho mlaleli, asiphinde sibonge ithuba. Sibuka ke uhamba ngo-N3 westbound ngaphambi kokuthi ufike lapha uSpaghetti, sinengozi ekhona, bakhona bosizo lokuqala nesiminyaminya. Sesibamba indawo Ridge Road, nakhona sinengozi ekhona. Uhamba ngo-M7 ubheke ngasePinetown, lapha ngaku-N3 nje kunengozi ekhona. Futhi lapho N2 southbound ngaphambi kokuthi ufike lapha emgwaqweni ongenele Nanda, sinemoto iphukile emaphakathi nomgwaqo. Lindele ukuthi abashayeli baqaphele kakhulu lapho, bazozama ukuthi babuyisele leya moto eceleni. Asuke lapho sibuka ke isifundazwe sethu, imigwaqo eminingi iyalungiswa ngaleyo ndlela, kuhambe kancane kakhulu. Kuntambama sibheke ngasemakhaya, ukubekezelelana nje ukuze sifike emakhaya siphephile. Ake sithi imigwaqo iyalungiswa, ama-information board akhona ukusilekelela. Uma ufike erobhothini elingasebenzi, qinisekisa ukuthi onelungelo ukuhamba kuqala, wofike kuqala. Sithi uthanda uxolo, ukuhloniphana nokwazisana. Kuthi qhamthushu ubuntungwane nga-traffic update nga-Durban Metropolis. Asibonge ithuba, kuntambama.
0: Sithinta njengamanje, sithinta njengamanje.

0: For example, uma uye China uyothenga imkhiqizo kulabo basihlamba abasuke be-odela ukuzodayisa ngaphezweni laseNingizimu Afrika, bakutshela ukuthi service yabantu base-China angeke uzuwine, because benza isiqiniseko sokuthi uzizwa ngampela hey uwumlungu ma uzothenga lapho wena u-big bus. Indlela bazokutshela ngayo ukuthi no hlala lana, uthi usahleli bakubuza amanzi, uthi usabuza amanzi baphithizele eduze kwakho, omunye ukulethela isampuli le, omunye ukulethela leya sampuli, omunye umemezo. Uyabona na ukuthi yey ngaze ngabaluleka kulaba bantu ma ngizothenga. So bayakwenza uzizwe ubalulekile as a client, as a customer, ikakhulukazi. Mhlawumbe nakhona kulabo kufika iyona sethi iyona service abasinikeza yona yini le esenza nathi sithutheleka kangaka eyitolo zabo, because ngaye ngezomlaleli ekhala ukuthi abantu bokufika bahambile akazi nokuthi uzophuma gunde ngapi. Uthola ukuthi omunye umuntu yinto le abengakaze ngisho ayenze, mhlambe ubekwazi ngisho ukuyigunda ekhaya nje, uyazi ukuthi hayi mase uzoqala geza, mhlambe uqala shefa ikhanda ngerazor, ayishefe uyazi nanokuthi ukuze angabi neqwele fanele azenze njani, njalo. But soon as eqale gunda nje esaluni mhlambe thizeni, akasophinde ayigunde yena. Makuthiwa nje sivaliwe ke isitolo noma mhlawumbe lo muntu amgundayo akekho, eyi useyophatheka kabi ukuthi eish, yazi umuntu ongundayo akekho, usekhohliwe ukuthi unayo i-capability yokuthi engakwazi ukuyigunda, asikho isimanga, because vele ugunda into eqondile i-chiscope. But ngenxa yokuthi useyijwayele the convenience yokufika ihlalele esitulweni bamgunde bamfaka amagwebo, bamhlikihle ngethawula, balenzeni ikhanda liphuma selicobezela, that is the experience. And akamandi ukuyikhokhela imali ethile twice a week uma ngabe ezogunda. Yini laba sinikeza yona esenza sikholelwe kangaka kwi-service yabo uma ngabe be-owner zona iy'tolo zasakhona la emalokishini? 0604807164 semsakazweni, sawubona.
1: Mangubani?
0: Molo babu, uyaphila?
1: Hayi, khuluma nomama ukuthi useyabhodla umamzanele into leDube Village. Mangubani, thina into esishayayo sabantu abampishona, okuqala sifuna ukuvuka. Silezi. Mina boma ngihamba ngemsebenzini ngiphuma u-6 la endlini, ngidlula iy'tolo zalaba abanye sebevukile, ubothi phela sebesekuthenga, ubona nabanye bethenga. Uthi uyadlula kulezi zethu zabantu bethu zivaliwe, Mangubane. Mina abanye ngize ngabathethisa, Mangubane, ngathi njengoba kuhanjiswa abantu nina ningavula iy'tolo kumitha kwenziwe njani? Nesevisi-ke yakhona, Mangubane, uthi uyamncokolisa ngisho umuntu wakhona akuthathe ngoba nakho yena unemali, wena unamali mhlawumbe phethe imali ngalathi akubheke futhi lokhu kuphethe nemali engaphelele, ayibona loo nto, Mangubane. Yabona nje njengoba uyibala ukuthi isevisi yase-China inhle njanjani, nalana baze nayo leyo sevisi yabo benza ngayo nalana, akukho mlingo eminye abenza ngayo, thina nje ukuvilapha. Ngiyabonga, akukho nje masiasesiye kuvilapha sibe nokuzwelo futhi. Ungathi Mangubane ungibone ngithenga kaMoses sengizothenga kuwena, uthi hhayi usihlule yini uyothenga kaMoses. Laba ngisho ungadlula nesiko sithenge kaMoses, Mangubane, bayakudayisela, abanandaba, bakubuza ukuthi uthengele kaMoses washiya kwami, abanandaba nalokhu bayakudayisela. Thina siyabuza, hhayi we Mangubane usuthenge kaMoses, hamba-ke phindela khona. Bye-bye.
0: Hayi nosikuzwile, siyabonga. Msakazeke wakho yezwe 0604807164. Inkulu kabi mawubuka lezi yibalo ey'khishwayo, masikhuluma ke ngawo ke liyambona sithi informal, but imali yakhona inkulu kakhulu. Engakho nazo lezi zinto ley'nkulu zizama ukuthola indlela yokuthi imodeli yabo bengayilocaliza kanjani iphinde izoba relevant la ekuhlaleni, ngoba imali ila ikhona. But thina siphuma kanjani pho kule makethe efana nale elula futhi ukuthi singene kuyona, ngoba ibingenayo imiqatha ngethile netheni. Yabo njengamanje ubisi zobaqala ibe nemiqatha ngeyo-compliance nanani, isizosefa-ke futhi ngeke basaba abaningi abantu abazokwazi ukungena kuleyamboni ngenxa yokuthi sizoba nomdanti njalo. So already umnotho lwesithi u-mainstreams asikho nhlobo kuwona, but nalo besithi yiwona esiphephela kuwona asisekho-ke nakuwona. So sikuphi njengamanje? 0604807164 semsakazweni, sobona.
2: Sobona, sebo.
0: Yebo, molo babu, uyaphila?
2: Ngiyaphila. Okay.

0: ilizwi lomzansi. Sithinte njengamanje, sithinte njengamanje. Sishayela ucingo ku 060 480 7164, 060 480 7164. Downloada i-app yezwi lomzansi FM, izwi 98 FM, izwi lomzansi. Yizwe umehluko.
1: Wasimovini angibingelele undatelo ekhaya kusamatatiyela ngilayithi kungusebenzi. Ngicabanga ukuthi into eshayayo eSouth Africa kungabi naso isikole esithinta ukufundisa abantu ukuthi bekayishumi phezu kwelinye ishumi kushukuthini. Ukutreat-a nje i-customer ngendlela yokuthi umnike indawo yakhe nokumhlonipha, nokuthi wazi ukuthi ukungena kwakhe la kusho kona ukuthi wena ibhizinisi lakho liyaqhubeka, noma kusho kona ukuthi impilo yakho iyona ndlela yakho kuya phambili. Nokwazi ukuthi abantu badingani nini ngasiphi isikhathi, izona zinto ezibalulekile. Ne-approach ke sesiyokukhuluma nabo abantu nokubambisana nabo nokubaza abantu ngoba eyi hawu Nkosi, uma hayi Nkosi hayi ungayeka, ngiyabonga.
2: Mangubani, ngiyakubingelela, ngibingelela ithimba lakho lonke, ngibingelele nabalaleli. Ethu, mina ngumhlali wala kwaMashu, ngumdayisi nami. Ethu, angifuqa ngamanga, abantu base-South Africa bayaphendulana. Yabona inhliziyo, hey, ufike ulungile mfethu ekudayiseni, u-end up nawe usuyenza njengabo. So, mina fethu ngidayisa everyday, 365 days. Yabona ama-customer amaningi, amaZulu. But ngiyabancamela laba bezinye iy'nhlanga uma bezothenga kumina kunalaba abayithi bayaxhaphazana. MamaZulu, hey, hhayi mfethu ngisebenza ngawo mina time na time. So nje mfethu uma umuntu odayisayo bayaxhaphazana abantu bakithi. So ingakho end up ngazi mhlawumbe sibuye siy'tshele, yabona kube ngazuthi awunazwelo, cha abantu bayaxhaphazana, ugcina uzuphenduke. Ngasabazwele sho, ngiyabonga sizwami.
3: Kubingelele Mangubane. Ngingenele kuleyo service Mangubane ubakhona lo eNanda Namibia. Ngibingelele kule, ngingenelele kule ye service ne cleanliness. Ndongabe nendaba. Kuthina somabhizinisi bala eSouth Africa. Njengokuvula ngesikhathi osithanda ngaso, njengokuthi futhi ufuna ukuphindaphinda iprice noma iprofit mhlambe kabili noma kathathu emalini othenge ngayo, kuyabiza and iyabonakala lento nje njengoba nje sekushiye abantu abaningi bokuhamba sebehambile. Amen.
4: Ebengeleni Nosipho, abalaleli besikaMzansi. Hayi, mina ngokwami ngicabanga ukuthi ngiyakubona nje loko kokudla. But enzima kakhulu ama-China angenisa kakhulu and ayivale zonke iy'tolo. And iy'tolo zogcina zivaliwe. Because uma unothise zonke iy'tolo ey'khona idayisa into ezodwa.

kaNkulunkulu. Mlezo ke wami namuhla yilo othi qikelela ukuphila impilo ngokuhlakanipha. Kushuthi ngamanye amazwi kukhona ukuthi uphile impilo ngaphandle kokuhlakanipha, uphile impilo ukuhlakanipha ukushiye ngemuva. Kodwa lithi izwi lenkosi qikelela ukuthi uphila ngokuhlakanipha. Mhlambe ke amaphuzu ambalwa engifisa ukwabeka akhulunywa umphostoli Paul kuleli vesi engicabanga ukuthi yonke indawo la sikhona asithinta futhi asemqoko. Okokuqala uthi qaphelani indlela eniziphatha ngayo, uthi ngakho qaphelani kakhulu indlela eniphila ngayo. Kusho ukuthi kumsebenzi wami, kumsebenzi wakho, kumsebenzi wethu sonke ukuqaphela indlela esiziphatha ngayo. Bakhona abantu abaphila noma kanjani, abenza noma kanjani, abaphila engazukuthi bakushiya ngemuva ukuhlakanipha. Uthi qaphelani indlela eniziphatha ngayo, qaphelani indlela eniphila ngayo. Phela ke ukuphila ngokuhlakanipha kuqala eqaphelisiseni indlela ophila ngayo. Qaphela kakhulu, kusho izwi lenkosi. Kusho ukuthi phila ngenhloso, kusho ukuthi ukuphile ngenhloso, ungaphili nje haphazardly. Uyabona ukuphila ngendlela engahlelekile, indlela engacatshangelwanga nongacatshangwanga. Uthi qaphela indlela ophila ngale ndlela oziphatha ngayo. Bengizothi namuhla sonke sinalo msebenzi, sonke sine responsibility empilweni yokuqaphela indlela esiziphatha ngayo nendlela esiphila ngayo. Indlela oziphatha ngayo nendlela ophila ngayo yona eshoyo nesitshelayo ukuthi unako yini ukuhlakanipha noma cha, uhlakaniphile noma uyisiwula na. Qaphelani kakhulu, kusho izwi lenkosi ithi ngakho qaphelani kakhulu indlela eniphile. Kusho ngamazwi kuningi ongaqaphela empilweni, kuningi okuqashelwayo empilweni, kodwa qaphelisisa kakhulu indlela ophila ngayo. Kusho ukuthi ngamazwi indlela ophila ngayo ibindlela enokuqaphela nokucophelela. Athi ngoba insuku esiphila kuzo zimbi, ngoba insuku zokuphila komuntu aziphindaphindwa, zonke zibalekile. Usuku nosuku oluphilayo angeke yabona nje usuku lanamhlanje ngeke libuye kusasa, nolwakusasa ngeke libuye phambi kwakusasa, njengalokho nolwayizolo belingabuyanga namuhla. Insuku zokuphila zomuntu aziphindaphindwa, yingakho umuntu nomuntu kumele aqaphele indlela aphila ngayo nendlela aziphatha ngayo. Zonke insuku zokuphila zisemqoka, zibalekile, kodwa okusemqoka ukuqaphela indlela ophila ngayo. Mlayezo lo umphostoli Paul awudlulisela ebandleni namuhla engudlulisela kuwe usangilalela. That is why incwadi yamahubo 90 uverse 2 khona umbhalo wamahubo athi sifundise ukubala izinsuku zethu ukuze sifumane inhliziyo ehlakaniphile. Ngoba umuntu ongaqapheli usuka ukuphila kwakhe usuku nosuku, umuntu onhliziyo yakhe ingakufumananga ukuhlakanipha, umuntu ongqondo yakhe engakufumananga ukuhlakanipha. Sifundise ukubala izinsuku zethu ukuze sifumane inhliziyo ehlakaniphileyo, kusho iHubo 90 uverse 12. Sifundise ukubala izinsuku zethu ukuze sifumane inhliziyo. Uyabona ukuthi liyabuye lelagama lokuhlakanipha, laba abakade bengekho mangiqala sithi phila impilo yakho uyiphile ngokuhlakanipha. Sifundise ukubala izinsuku zethu ukuze sifumane inhliziyo ehlakaniphile. Usho njalo umphostoli Paul ake la kwabaseFesu, yena uthi qaphelisisa niqaphele kakhulu indlela eniphila ngayo. Kusho ukuthi ngamanye amazwi ubese liqhubela ukuthi ungabi ngongazi kodwa ube ngohlakaniphileyo. Lithi ke lapha kuverse 15 wakhona kwabaseEfeso uthi mayiqhubeka athi ningabi njengabangenangqondo kodwa nibe njengabahlakaniphileyo. Ngoba kukhona ukuthi umuntu aphile engathi ingqonda kanayo, kukhona ukuthi umuntu impilo yakhe uthi mawuyibheka
kungabonakala ukuthi ingqondo

0: uma ufuna ukuthi yilo ngifuna lebe sekuthuthe ikhela mina izinto ezenzakala
1: no ngithi mina I'm driving a point ukuthi ngithi kuze kube manje ngaze ngimthola umuntu othi nanga umuntu oboshiwe wagwetshwa igwetshela ukuthi wa discipline ingane ngizwa abantu abakhumuntu engaqondile
0: nje ubuza nomushaya phela phela mahlase asikubeke kanje thina sazi ukuthi discipline ingane lokuthi ingane mawuphendulana nayo fanele kuyithinte ngoba thina sikhulanga thina siphendulana nabazali
1: ngisho kona impela ukungane okuthusa ingane ngoswazi ngisho kona Woku
0: ekusena amaphoyisa mawuthinta ingane ekusena ngo-6 usuku usubaliwe
1: ingalimele ingenangozi ingalimele emzimbeni
0: ingane phela mawuyithintile ngithiba nomvimbo udokotela nje wemahlasi mayifike nje wabona umvimbo emzimbeni omuntu ukhiphe iphepha akubona umuntu odwetshiwe lapha amale la ingane inebruise ingane la inebruise la ingane inebruise udokotela akaphikiswa-ke emahlasi uthi ulesishayelo 9 ububambe isefo zemoto ebhekele
1: elokuzini seke kwakho wehlela yini
0: ubani mahlasi
1: wena
0: mina angikhulumi mina ngento engingayazi engathi ngikhuluma ngojesu ngikhuluma ngento engiyaziyo mina
1: wagwetshwa
0: awu mahlasi ayisoto mfike siwaboshwa imali futhi-ke ngaye kugwetshwa uma kuthi istori sakho uyasazi ngoba kahle kahle kusuke zinhloso ukuthi ingane isukuyile imali ingane usuke ukuthi ingane yakho idisipline uyayithanda ufuna
1: mina ngibona ngathi nawe mina nawe siyavumelana ukuthi akekho umuntu akwagwetshwe egwetshelwa ukuthi udisipline ingane
0: khona abantu bahlasa abadonsa iminyaka abasemajele ngenxa yey'ngane ezinye zibaqhambela amanga khona
1: abaqanjelwa amanga sikhuluma ngalo ngale idisipline okunye ukulimaza ingane okunye ukudisipline ingane into ey'mbili ey'hlukene lezo
0: ingane bahlasa uma uthi uyayithinta ingane ingathintela noma ngayiphi indlela sekuyicala lelo mayikho indlela yokuthi le i-right le i-good le ubuthi ingane nje mawuyithinta kuyenzeka uyithinte ngendlela e-wrong noma uyiqise
1: and then ukuthi sikhuluma abo bawunginika abantu
0: hawu mahlase ngibona ngithi wafuye South Africa
1: cangeke uzusho ngoba nawe angithi nawe awugwetshwanga so kusho ukuthi ayikho le nto
0: mahlase ufuna wena ngivume ukuthi kwavela ukuthi kimi ufuna manje ukuthi mina la emsakazweni ngiyifake ukuthi ngumuntu onjani
1: cha ngifuna
0: ngiyangi-expose phela lapho mahlasiabona ukufa amabhukile abasadlali ngiyabonga ngiyabonga mahlasi
1: okay ngicalizwe kahle iphoyinti lapho bathi-ke sizogcina sesiphuma kule nto esikhuluma ngayo ngiyafisa ngelilanga ukuthola umuntu othi mina ngiphuma ku-6 months ngiphuma ku-3 months whatever isigwebo ophuma kusona ngokuthi ngathusa ingane ngoswazi angazi-ke noma wena uzola ulimi engilusebenzisayo kodwa othi hhayi ngayilimaza ngiphuma esigwebeni ngoba ngayilimaza angikhulumi ngaloyo khuma mina ngowayithusa ngoswazi ngithi angikaze ngimthole kuze kube namhlanje kodwa ngizwa abantu bekhuluma bethi hhayi uyaboshwa uyaboshwa hhayi uyaboshwa kodwa akekho thi mina sengiphuma khona noma kho umuntu engimaziyo uyagwebe uyadonsa kumanje ngoba wathusa ingane ngoswazi khumbula-ke ukuthi nangale kwengane nje kunento eyibophisayo ukusha umuntu ngemvubu kuyabophisa kusha umuntu ngenduku kuyabophisa regardless ukuthi ungakanani so ngifuna siyihlukanise mhla siyikhuluma lezi zinto asikhulumi yona namhlanje sikhuluma le amagama amahlanu okuzokhethwa kukona i-mayoral candidate i-ANC yezwe sabana
2: njani umahlasi
1: ngiyaphila kunjani
2: khona-ke mahlase amukho umuntu wakoboshwa ukusabisa government nosabisa abantu ukuthi bangabi nozame thuwaseyinganini yezo kwenzani amukho osomanje amumazi wakwathi uboshoboshele ukudisipline ingane yakhe hhayi mhlawumbe osixoxela indaba engcono yabo
1: kodwa uyalazi lolu limi labantu
2: ulizwe into ejwayelekile nje into ejwayelekile nje yasemgwaqweni ngoba phela i-government

0: Before uthathe impendulo likaRocky, ngicela sihlale nalona ugqibela.
1: Ngibingelele kowamthwesi nomgabhazi. U-Our People ucele lo mlayinandi emathivi. Eyi, zafika kabi-ke le zinto okhuluma ngazo umgabhazi. Sebeze bangiyekisa nokusebenza. Indokuzana isiseme indawo ebengiyihamba kakhulu impela. Bengiyimpela nje lapha ngiyothetha amacala mhlawumbe nabaqashi. Ngiyibone le nto, ngizwa le nto okhuluma ngayo. Bengiye ngiyibone le nto ukuthi iyenzeka lapha. Uthole ukuthi mhlawumbe kwesinye isikhathi ngilibone le nto ukuthi yinto esobala. Ukhomishini avele angibizele eceleni. Avele angitshele ukuthi angihambe ngokukhuluma nomqashi. Hambe ukhuluma nomqashi, ngingaxabani nomqashi. Avele asho njalo lokhu uzame ukhomishini. Ngiyibuke le nto ngoba umntu uhambe ngumuntu osebenza kakhulu neyunyana. Ngayibuka le nto ukuthi hayi hayi hayi, ungathi zonke lezi zinto ziyahlangana ngoba uyinyunyana ilokhuzana. Inyunyana iwona okhomishina la no-Department of Labor. Eyi, manje ngiyayibuka le nto ukuthi izinto ey'ningi engangiyilangazelele seniyiqala manje. Imisebenzi sebaze bangiyeka, bangikhipha ngayo u-Department of Labor lokwathiwa hhayi sengimdala, sengi-over age. Kona-ke vele ngasengimdala ngokweminyaka, kodwa abanye bayasala-ke emsebenzini. Ngikhalela le nto nje ukuthi eyi madoda, seniqala le zinto umuntu engasasebenzi. Kwa mina benginganqeniki ukubhekana nabaqashi. Baze balwa nendlela nje ukuthi bangikhiphe. Hayi, ngiyabonga bafowethu, engathi ingaqhubeka le nto yenu bafowethu. Basiza abasebenzi. Abasebenzi basenkingeni. Basenkingeni kakhulu abasebenzi. Angibonge u-Our People la eNandi emathivi.
2: Ngibingelele ezweni lomzansi. Akhuluma nomthokozisi la eNandi eMjepeni. Ngibingelele lapho kubaba uMgabhazi. BaMgabhazi, angazi uma ngiyaphuma nesihlokweni kodwa ngaba nenkinga kwenye imboni nje ekhiqiza imoto ela isiphingo. Ngifuna ukuyiphatha ngegama, so ngaba nenkinga ngenza khona i-learnership. So mangazi i-learnership wawukuthi-ke mase kumele ngiqashwe, sengiqeda i-learnership ngangaqasheka. Ngokufuna ngathola ukuthi umuntu wezathu salokho omunye ubaba nje oyimanager owasendiya oyindiya owenza ukuthi gcine ngaqashekanga. So ngizamile kulokhu ngilwa lento ngilwa ngamandla ami kodwa-ke wangaphumeleleka. So bengifuna ukubuza ukuthi uba uMgabhazi mhlawumbe angakwazi nokungisiza.
0: Okay, uMgabhazi aziyivale mhlawumbe kubeka amabili amathathu kwimbono ngichaze Our People ukuthi eyi kodwa niqalani sengingasesebenzile shouthi
3: bezojamthwesi ma sikhuluma ngobufakazi asikhulumi kungenzeka ukuthi-ke into mhlawumbe eyenzeka esikhathini esingangeminyaka emibili kumbe unyaka odlule noma-ke iminyaka emithathu edlule, so long as loo nto leyo
0: unobufakazi
3: kuyinto enobufakazi ukuthi-ke cha laphana-ke kwaba khona ukuthi ke kungabikhona ubulungiswa because ke ileyo nto ke esifunayo i-experience, masikhuluma the lived experience yabasebenzi.
0: But kulo kugcina umphulaphuli mangabe uthi bekunye imboni yeyimoto yakhe ikhiqeza imoto.
3: Ya, bamthethi kunalento yokuthi ke ama cases kunento ebizwa nge-timeline ukuthi kunesikhathi.
0: Ngizama ukucheck ukuthi inkampani iyaphoqeleka ukuba ikuthathe noma if you need leadership.
3: Now, uma ekhuluma ke umsebenzi ubonisa ukuthi ke kwaba khona ukwenzelela kwabo
0: abanye bathatha mhlawumbe igroup ebabenayo bonke.
3: Akufanele kube khona ukwenzelela mangabe kungukuthi akuzange kube khona ke ubulungiswa noma ngabe ke kuthiwa awukaqashwa. Now uma ngabe iphumile i-advert kwathiwa ke nanka ama-minimum requirements, mabe unalezi zinto lezi ke uyakwazi ukuthi u-apply. So ke umu-applya ke kuhlukene kabili ke ufike u-apply bese kuba ukuthi ke ngesikhathi kuhlungwa
0: shortlist
3: bengakufaki wena kodwa uyakhwalifya.

0: zonate naye uma ngabe sesitholile. Nga ngisuswe lokho nje kuphela ukuthi cha ngangiyiswele le nto engiyibhalile.
1: Uyazi APK indlela achaza ngayo uma la ndangiciba mhlambi nam khona ngase ekhaya ngase lisikisike Eastern Cape i-female enjalo but songe sesibuza ukuthi hey bo inde yenzeka kanjani le so umuntu mangabe phumela le uyaphumela le but uyasho bani yapi but abantwana bakhona family yonke but kwenzeka kanjani ndangiqala ukuyibona and manje uyaniphindela futhi uyayisho le
2: uyayisho and impendulo uzoyithola encwadini
1: iyo
0: it's very possible ukuthi phela thina ku context yethu ikakhulukazi thina abantu abase Africa sinale into yokuthi umuntu mawushade naye uyam owner ungowakho uma engasafuna ukuba nawe sekuyimpi lokho. That's why abantu bebulawa kangaka kukhona nesifo lesisihlasele se GBV ne femicide nani ngoba umuntu mayesethi cha uthando seliphelile uthi balisahlangana entanyeni kuba khona lothi nje cha amandla iyokwendela egodini uma ungasangifuni ukuthi akekho kufanele akuthole ungamanufi
2: so ngamanyamazi uyasho ukuthi ukhila kubalekile ukxola futhi lakho kubalekile ngoba
0: kunezazi ukuthi nokwazi APK ukuthi yonke into inesiphetho sayo ungangabile sisiphetho kusilindele ukuthi tube wasiphathi ukuthi kulala ibhokisi kanti maybe kwakuthiwa the death of the love mhlambe kwakuthiwa i death yama feelings asazi ukuthi yipi death eyayishiya ukuthi ikuphi lokufa bokufanele sikwamukele ukuthi omunye umuntu and ngihambe ngahamba kwi journey yami of healing ngahlangana nomuntu wesilisa okanjalo uyabona namanje uma kukhona into engiyidingayo noma yena ayidingayo usakwazi ukuthatha ucingo athi hey mngani wami awungisize la ungichushise kulento ethile nami ngiyakwazi ukuthi ngiye kuyena part of that book the first book lo muntu loyo waba ne contribution ekwakhiweni kwaleyo ncwadi ekwenza lokho sesihlukene naye
2: ngamanyamazi nje ma uthi ikhona impilo after divorce imkhona impilo after udlulelwe umuntu obumthanda emhlabeni. Ihle?
0: Impela.
1: Yes, ma'am. Okay. Ngicela sishawe network bese afuna singene. Yes, ma'am. Manaske. Ihlamba sishawe network APK but keke bese ufuna
0: si Yazi asishaya nje i-network ukukhona lo oluphazamisayo lo lucingo lwethu. Ngiyezwa kanje.
2: Oh. Yeah, siyakuzwa manje.
1: Yes, yezwa kanje.
0: Yebo. Uyabona ukuthi ena ngisasho le nto yokuthi ku-Amanda kukhona nalento ikhona impilo phakathi uma usufumile emshadweni. Uyabona uma ngabe kukhona nalento esiye sitshelwe yona kuthiwe ena uyohamba uzofika phi ngoba lina ndawo zonke bayefana labantu ngicela ukusho ngisho la emsakazweni ngithi awefani abefani abantu
1: yeah
0: eva mina ngiwufakazi ukuthi abefani ngoba angikaze ngihlangane nofana nalo engaphuma kuyena
1: emshadweni. Hey, uyayibona? Never.
0: Yebo, bonke esingengahlangana nabo emva kwalokho bangcono kakhulu kunaye. And hayi ukuthi abantu abaningi ukuthi ngangihambe ngenza lokho okuthiwa i-frog kissing ukuthi uhambe uqabuza wonke abaxoxo uthi embe ukuthi lizophenduka kibe iphisi.
1: All right, mhlambe ke nje kulomzuzu owodwa inhlelo zakho ezimi kanjani nanokuthi konje uthe based kwephi indawo ma

angazi ngizizwa kanjani namhlanje. Nalobuhlungu enhlizweni yami obungachazeki. Nginesibibithwalo esingaphakathi kimi esingabekezeleleki. Ngizizwa ngilahlekelwe izizathu zokuphila. Ngizizwa ngingasezwa lutho njengamanje ngindingindingi. Anginandaba nalutho, anginandaba nakho konke futhi ngifise ngazuthi ngingayeka nokusebenza. Anginandaba nami, anginandaba nabanye abantu abakhona lapha eduze kwami kubala ngisho nabazali bami. Ya, anginandaba nabazali bami. Ngifuna kuphele konke njengamanje. Ngifuna kuphele konke abantu, impilo nokuqobolwayo. Ngifuna konke kuthule engabe ngisezwa lutho. Nginalobuhlungu obuningi enhlizweni yami. Lobuhlungu bubulala izizathu zokuphila kumosha nesikhathi sami. Ngizithole ngihleli ngicabanga ukuphi ubusuku nemini. Ngizithole ngihleli ngicabanga ukuthi kambe injabulo ibinjani. Isikhathi esiningi sichitha ngizama ukusikhumbuza into ebezivame ukungijabulisa, kodwa kancane kancane umqondo uqala ususa konke obekuletha injabulo empilweni yami. Ayikho into emnandi manje ngempilo, and lokho kuyangikhathaza. Njengamanje ngizwa nginenhliziyo encane engingafuni umuntu eduze kwami. I keep myself busy kuzibe ubuhlungu nabantu eduze kwami. Kumele ngibe busy noma ngingekho busy, ngoba kufanele ngibe busy. Kwasho wena wathi angizami ukuthi ngiqhubeke nempilo ngibe busy. Ngiyazama zonke izinsuku ukuqhubeka nempilo, kodwa uqhubeka kanjani nempilo lobuhlungu budla wena noqobo lwakho? Yini okumele ngiyishintshe ngaphakathi kimi ukuze ngizolulama kulobuhlungu ngibuzwa kuyini?

kubuhlungu. Ngidinga ukuthi ubuhlungu bume njengamanje bingabe saqhubeka. Isikhathi esiningi nginokungezwa lutho, just nothing at all. Ngisizwe ngidiki ndiki. Kunoba buhlungu kakhulu ukuze kubande umzimba engathi ngifile. Kwesinye isikhathi ngathi ngingazisika ngerezi ukuze ngizozibona igazi ukusikhumbuza ukuthi nami ngumuntu nginokuzibona engazuthi ngisilwane. Uma ngiye esibukweni ngizibuka I feel empty. Nginokuvala amehlo ngingene ngaphakathi kumina ngifuka inhliziyo yami. Okungisubuhlungu ukuthi ngiyayizonda into engiyibonayo. Ngiyamzonda lo muntu esenguyena manje. Ngiyasaba kakhulu lo muzwe engiwuzwayo sophindwe nyamalala uphele. And what if I die because of this depression? Wayengayekeleli konke njengamanje ngivele ngife. Ngifuna ukuthulisa lo msindo engiwuzwayo ngaphakathi kimi.

Yabana ke masawuzwa lomkenenezo usuku sowazi ngempela ukuthi ke sizongena odabeni la namhlanje. Ey bakithi yazi ke namhlanje sekhoneni leyithandani sithi couples therapy couples corner sihleli nje la eyithandanini kodwa inhliziyo yami ibhlungu iyaqaqama ngani ngoba I most yezindaba engiyithulula la uyazi asikho isitori simnandi asikho isitori simnandi uyabona ke lo namhlanje engizongena naye uhlobo lonyembe zazithululayo uhlobo lokuzibona eyisilima uhlobo azibona esengento yalutho edlala umuntu uyabona nje hey ngiyeza naloludaba ngiyeza nalo ngiyeza ngize ngiyayibuza ukuthi kahle kahle nitholana kuphi nabantu benu iba khona lanto ethi love at first sight noma ayisekho na tolenza abantu bangasakwazi nokukhumbula ukuthi there was something actually love at first sight noma sekumele kuhlanganwe kuphele kanjalo and then qhuba nje life or business as usual hi bakithi kwami inbox abakhalisani go angiyazi lento worst part of all ke ngalesikhathi ke bekhalisana bengikhalela bethumela ngapha kimi kunaba thumele eceleni basikoda sisidodo awusitholela abantu omunye ashiya isithombe omunye ashiya inamba omunye aze asho ngisho iminyaka athi nje mina nginemngaka monga ngitholela nje umuntu osukele eminyakeni emingaka kwemingaka and inke ngayizama le but angizama ngala imoni ngangizama ngaphandle ngathanga bathola abanye ngazama hey niyazi yes, ukuthi i-background check mina ngifike ngime ngigcike i-background check bakithi nokuyiyona evele ingenze ngingasakwazi ukuqhubeka uyabona nje njengamandla ngaphambi ukuthi ngingene sisikhaliselo sisokhalayo bakithi awuyakhala ngimtshele futhi naye ngathi mntama ayikho into indlela engayinabukelisa ngayo so uma ungizwa ngiyikhuluma nje ngiyibeka njengoba injalo ngiyazolana nawe kodwa ishow le kufanele ngiyicacise indaba ukuthi uyakhala la ukhona khalela isikhathi sakho khalela imali yakho khalela ukuthi ungasiwe isilimo ukhalela kuningi akukhalelayo bazalwane yo hayi mina ngabe ngempela lezi nyembezi niyikhalayo la kimi ngiyokhezo ubani lezi nyembezi hayi ayinkosi impela ngoba hayi bazalwane uyazi namhlanje ngicela nje ukwenza i-demonstration ngizodemonstrator nje hamba nami-ke kule show ngidinga nje noma nje abathathu or abahlanu ngizoweya kila ngizoweya ukuthi siyaqhubeka nale mpahla ke uzwe masikhuluma nge-background check ukuthi suke sikhuluma ngani mhlawumbi nawe

lento uzoyisebenzisa ekutheni mawuthola umuntu zinika inyanga wenze background check. Background check bazalwane, yo angazi ngayithini. Ubona izinto eziningi kwabanye bengahlangani kuzichitheka bebe kuyale nale. Abanye indlela abakhuliswe ngayo, indlela abathe bekhula baba expose kuzona in such a way ukuthi omunye yamenza wangasabi nalo nhlobo uthando. Nokuzwisa umunye umuntu ipain, uyambona ukuthi uyayizwisa ipain, but I think yena angazi uma kuwuthando nokumbona ekhala. Omunye kuwuthando ukumbona nje athi hhayi mengangishaya ngempela akulona. Usuke shaya eceleni. Ligama enxaka ihora lesishiyagalolunye. Ngicela nje insizwa eyintathu. Eyintathu ezizoshaya. Lezi insizwa akube insizwa esingle. Kube insizwa ethi ngifuna umaqondana. Ifuna ukuzwisa i-background check. Nawe uyizwe uzoyithika lapha ekhaya. Angini ngalesikhathi uyithika. Lapha yaku WhatsApp wethu. U-063-820-8448 uzo mana ke lapho uyathika miyezwani. So balalela nje mhlawumbe bobathathu noma bobaku-5 angazi, depending ukuthi mhlawumbe ngizoma ku-3 mangibona ukuthi le nto iyenzeka, mana ngiqhubeke futhi bangibona ukuthi kayenzeki. Mina ngifuna ukuzwisa i-background check. Le background check ngifuna uyisebenzise nawe uma kwenzeka ukuthi ufuna umuntu. Hleze laba bazongena kucaca ukuthi hayi into zabo ziklini ngalendlela yokuthi umamdodo ngempela kumele afinga amasokisi ke manje akhwantshi iketi aphuma afuna umuntu ngempela ngazi. Kodwa depend enkulumeni esoyikhuluma la manje. Akube umuntu ngempela. Siyaza dadhe wethu wena okhalayo. Siyaz nawe le izokufundisa ke manje ukuthi le zinto obungikhalela ngazo azincamatheli nikule nto engizobe ngiyibuza kulezi insizwa. Uyobona lapho usuyibonela ke isinqumo okuyisona sona. Sibuyele emuva sirivesi ukuthi ngabe wenza. Kunembuzo nje ayizoba mningi. Mbili nje mthathu okanye uwodwa. Mhlawumbe uzoba wodwa kuwena. Kodwa ozonginika le nto engiyifunayo ukuthi ngiyangakuphi. Sizwa nje sizoshaya ka 0604807164 ethi mina mamdodo kade ngangikhalece noma ngakaze kukhali kodwa usingile ukuthi ufuna umuntu. Kune-background check engizoyenza la. Ngisho ungaba uzijonge igama kodwa ngicela ukukhuluma iqiniso ngoba kungenzeka indaba yakho ngiyilandelele. Nawe mbusu uyathika ke lapho ukuthi hayi uzosho ukuthi hayi number 2 or number 1 ay uyaganga lo or uright lo angamthola umuntu manibheka lento ade ngiyibheka. Hayi bakithi komele siyibheke lezi zinto akuyona interview kodwa sikumele sibheke kuye kuthiwa ama red flags siwabiza kanjalo ke manje. Nombolo yami engigijima phezu kwayo 0604807164 hayi ngoba ngiyiselfish ukunitholela abantu kodwa sishawela into yama background check in ukuthi mase siphenya ngawe akuzobe imbuzo eqinile kodwa ugcina sowubamba ngezantsi ukuthi ngempela lo muntu uyamdinga nomuntu. Please be honest ngoba uhonest bakho buzokusiza ukuthi ngibone ukuthi uyalidinga nosizo lokuthi ngidlulele phambili. Insizwa nje ngabe ngithi intombi singenkinga manje ayi nina akunine ndobolayo lesi kema kuwena uzolobola. Hayi ngifuna laba bazoshaya iphaka ikhikhithi labo ikhukhu bashaye phansi. Ya sisizwe le ndaba sibheka kwi background check. Yes sibheka kwi background check. 0604807164 0604807164 Hi.
ube honest nje ngoba vele ngeke uzuzishe igama ube nje honest embuzweni engizokubuza wona uyibambeke le ngizobe ngiyibuza imbuzo izokusebenzela in the long run siyakwamukela ezwini sawubona kunqwa baba nje

0: asingangene khona manje. Hayi musanungisela, hayi musanungisela. Hayi musanungisela manje ku WhatsApp. Izokwenzeka ku WhatsApp. Ngeke, I'm not sure. Hayi ngeke. Hayi ngeke. Musandlala ngami. Hayi musandlala ngami. Yabona ke? Sengiyathika already. Mina ngisho ngithi akukho ka tap kodwa okay. Athi ngizwe la.
1: Sanibona izinto mzansi. Uthemba lapho. Cela ungazeshi ngikhama lapho. Kodwa nje ngifisa ukuthi ngidlulise kule nkulumo oyikhuluma wasesitoda. Ave kubuhlungu ukuthi ukhokhe la sekufanele uqede ukukhokha mhlambe suyekupheleni nokukhokha ukhokha kanzima usebenza umsebenzi obona ukuthi uyakugqilaza futhi uyahlukumezeka kona kodwa ingekho into ongayenza uyimisebenzi ayikho ayitholakali kumanje umuntu nje ube ehleli engasebenzi
0: yeah.
1: Ungasebenzi hayi ngoba kukuthi ngenza ngamabomu msebenzi ngiyawudinga kodwa ngesimo sokuthi uma uthewa uma uphela awuphelanga kuthi futhi ngokuthi ngenza into e-wrong noma ngenzani angiphuzi angibhemi ngezimo zabaqashi kabenza into ey'phambene nokulunga ukhokhe kodwa kuthi uma sewukhokhile-ke ngumuntu wesifazane abe sekujika ekugcineni akuphendukele esiswini njengotshwala nakuba akubona bonke abanjalo ngingizitshele kanjalo kodwa manje ngivele ngingazi ukuthi le nto yenzeka kanjani ngoba ibuhlungu yona ugcine uzibona njengomuntu ongathi manje ungavele nje ukuyihlela uvele ungagani kodwa futhi ungazi ungagani kanje noba kumele uyivuse umuzi kababa wakho le nto-ke ithambe kanzima ngoba nezinto ey'ningi ezenzekayo emhlabeni esiphila kona abantu besifazane baphila ngenye indlela ogcina ungazi enhlobweni yokuphila nawe bakubona bonke namanje ngisasho akubona bonke abaphila leyo mpilo kodwa uvele ungazi uzomthola ngalaphi okuyena yena ozokwenza le nto efuna nayithongo lakini noma idlozi lakini
0: imake azi uma ngididekile noma angisho uthi wrong ngokuyithulula le vele phela bakithi siyathulula somehow kavele nga-confused nkosi yami nga-confused ngiyakuzwa kodwa-ke besingakaqali ngaleyo kodwa ngiyaliza i-point lakho ngiyakuzwa kuphela komsebenzi eyi ngiyabuya kodwa yezo ake ngiqale ngi-attende na siyakwamukela izwi sawubona
2: yebo sawubona
0: ayike kuhle ngoba igama awuzisho into ongayisho nje iminyaka bese uthi udinga umuntu ongakanani uyakubani

0: Na 44. Ngiyara kunomuntu onoti 8 years noma engabodwa phansi ka 25 years.
1: Okay, umbuzo wokuqala 38 kuyakubani?
0: Ingamakuthi ngoba na 44 ingamakuthi.
1: Yine kwenza ungafuni kuba untanga wakho Ncamashi.
0: Lokho akunayo inkinga ukuthi into engithenga mina umqondo into engibalela yakho la kufanele benza 25 ngaphansi ngoba noma 30 ngaphansi ngoba ngento yonke engingenzeki umqondo.
1: Okay, ngicela ukubuza nje umbuzo wodwa ube honest ngawo. Njengoba una 44 ke waba nobudlelwane ngaphambilini, uthi umbuzo wami yini ongayishintsha ngawe owayibona ngawe ukuthi cha yagcina ukuchithela ubudlelwane wokubona?
0: Ngimusekindami kengafisa ukuyishintsha i-behavior yami, ngoba ngingumuntu onesikhono.
1: Behavior?
0: Ngineskolo and futhi manje ngento le ngumuntu ophansi ngayo, into kumele yangicika yenze umuntu engipilo naye. Ayisukikaluli isuka ngokuthi engcono ngingamboni nhlobo nje ngisuke ngiduzane.
1: Okay, uke wenzeni maso usunesikhwele kanje usudiniwe le behavior? Ikhona mhlawumbe indlela owenza ngayo ukuzicontrola kanjani?
0: Ngiyikontrola yami, ngeke ngibone mina ngelo message, into engiyikontrola ngayo. Ukuthi nje ngisukumfele nje duzane kwalowo muntu noma ngihlangana naye nje ngingabo ma uchagabi ngeyana ngingeza emzulo, kodwa ngingabikho into esikhuluma ngayo nje phathelana nothando. Ngawuxoxa nje kodwa yauthi konto ngifokasa ngayo kakhulu, ngiyaphuma entweni.
1: Shuthi ngamanye amazwi uthi kumina makwana le behavior uyaphuma emntwini
0: ngendlela mfethu ongasenga okwayekwenzeka ngayo ngisakhula ngisenalokho ukuthanda kakhulu. Ngafisa futhi ukuthi ngivele kubo komuntu kwakhona engikwenzayo ngokuqheba umsebenzi engikwenzayo mina, umsebenzi oyimele ukuthi abe ngafundela ukwakha. Mani ma ngihambe ngenza kona kwenza ukuthi ngishintshe ama-province nge-Eastern Cape, ngeshow, ngemsinga. Kuyama ukuthi ucustomer lami ngingibuza manje uma inkinga yamuntu esiwezane engiqondana nayo sokuthi akakhona ukubeza lezo zinto ngento emsebenzi wami.
1: Kulungile. Siyabonga. Shilo ngathi ngeke ngikuxine ngembuzo eminingi. But nje I hope you take lapha ekhaya uyamlalela nje lo wokuqala. Uyamlalela. Yabo? Nawe la ngiyakufundisa ke manje ukuthi these are the things we need to check ebantwini esibatholayo. Learn to understand them first ukuthi baphuma up. Njobe esho ukuthi lento imenza esamncane wakhula naye une behavior engekho kahle nanesikhwele, unane enga ngoba mase nalesi sikhwele yayizindaba nokuthi kuyena kubalula ukuphuma emntwini. So la ma umthanda ube nama feelings akhe, if uzowa ignore ama red flags lawa okushuthi wena vele usungene we disaster nje yokuqala engalungisiwe. Will you ever find peace? No. Amakimenti uzwathola. Kuningi okula. Sihlabele imigaba. Sani kungiroba kuWhatsApp. Manje kuWhatsApp mina ngizokuphendula kanjani? Because yami ngeke. Sani kungiroba kuWhatsApp. I-right my call. Ngiyacela because yami icela ibe i-call. KuWhatsApp kudinga ngikubuze.

0: Kudinga ngikubuze. Yabo manje umuzo bhala WhatsApp no. Ibukeni ke leya lokuqala, okay, lokuqala. Futhi sizothi imupho oqala lo VN nizwe ngahle VN. Lo sithu number 2 ubefonile. Mhm. Okay, imaku number balo, I think number 2 sadinga. Okay, ngiyaboy. Ngathi uza nayo ke wena. Siyakwamukela ezweni, sawubona.
1: Hello.
0: Yebo sawubona. Ngikubale umsakazo ngibale. Ehhe.
1: Hello.
0: Yebo sawubona.
1: Ufakele ngoba anonoma.
0: Yes, uzohlala emhomeni vele. Okushoyo nje iminyaka yakho.
1: Ngina 43.
0: Udinga umuntu oneminyaka emingaki? Between which age?
1: Between kusukela nje ku 20 mhlambe kugcine mhlambe ku 35.
0: Okay, same question ngizoyibuza nakwena, yini kwenza ungamfuni ntanga wakho?
1: Ntanga wami uzoba nenkinga ngoba manje uzosuke angilawule, kanti yazi akuhle umuntu indoda ugcine mhlambe sewuyindoda silawule umuntu wesimame. Kahlahle ophandeni mina nge-export ukuthi kumele ukuthi silawulane thina sobayithu. Into ngikhuluma nami engizwe ngayo.
0: Okay. I'm gonna be personal. Okay. Ngizoba personal. Vele uzifihlile igama. Vele akakho umuntu okuzwayo. Ngicela nje ube honest. Ebudlalanini oke waba naye nabo. Ukhona umuntu wesifazane owakwamshaya kubona.
1: Angisiyena umuntu onesandla esilula othandweni ngoba mina ngilo lohlobo lomuntu onothando kakhulu. Manje yazi kumshaya umuntu ngiyakubona ukuthi ngizolimaza into yami engiyithandayo ngengikwazi ukuyishaya.
0: Okay, ngizophinde futhi ngibe personal kancane. Ukhuliswa uba?
1: Ngikhule nomama.
0: Uphi ubaba?
1: Ubaba wadlula emhlabeni eminyakeni nje dala ngama-19. Ngikhule nje ngumuntu obekhula ngaphansi kamama esikhathini.
0: Okay, makufika isikhathi la kudinga ubaba, ubani ubedlala irole yokuba ubaba empilweni yakho?
1: Umuntu obengisiza nje ngalo role yokuba ubaba bekumalume esikhathini ngoba uyena obeseduze unami anti ngaze ngafika ey'ndaweni zamadolobha ngathola amadoko.
0: Mm-hmm. If you can remember eyodwa yezinto umalume akakusiza ngayo uthi la wangidodisa.
1: Umalume ngendlela wayengidodisa ngayo wayengitshela nangendlela yokuziphatha endaweni engisuke ngikuyona nendlela yokwazi ukuphilisana nomuntu wesifazane engidibana naye lapho ngidibana khona naye. Engixwayisa futhi nangezinto ezirongi ezenziwa abanye abafana engekho right. Yazi wangikhulisa kakhulu umalume ngoba ezinye izinto ngiyibuke kwanamhlanje noma zenziwa abantu abancane kunathi. Ngisho yazi lowo muntu lona owenza le nto kukhona isandla esishodayo kuyena. Kodwa mina ngaba nenhlanhla ngoba ngathola umuntu onjengomalume wayekwazi ukuthi angibonise impilo ebhekayo.
0: Okay, okugcina umbuzo. Umuntu uyaphila. Kenzeka udinwe. Uma udiniwe udina hlobo luni okanye ngithi ukhendlisha kanjani ukudinwa kwakho?
1: Mina fethu honest nje ngumuntu othi mekukhona into emphethe kabi enhliziyweni ngikhulume siyixoxe nomuntu lento ngoba yazi ukuvalela into ngaphakathi iba isilonda lento ikhanda ngagcina sengenhliziyo embi, mina futhi ngiyakhuluma uma kukhona into engiphaphakathi. Angikwazi futhi ukuvalela ukudinga isikhathi eside, that's why ngikwazi ukuthi ngikhulume nomuntu.
0: Uma uthola umuntu othola ukuthi uyakhuluma wena kodwa yena engakuphenduli, wenzenjani?
1: Ngamaningi umuphelele lezothuba lokuthi azabhodle mhlawumbe nokuthi akathandi ukukhuluma nami, kodwa mase sengimbona ukuthi sethandile siyakwazi ukukhuluma.
0: Sikhuluma ngawe la udiniwe, sikhuluma ngawe la udiniwe, ufuna iy'mpendulo and ngale sikhathi ufuna iy'mpendulo akakuphenduli lo phambi kwakho.
1: Ngizomtshela ngithi mama, ngiyabona khona ukuthi awakabi nazo iy'mpendulo zale mibuzo, kulungile, ake sihoxe sokwamanje ngizobuye ngibuze lo mbuzo. Ngamyeka nje futhi ngeke ngiloko ngiqhubeka ngombuzo ngoba ngabe mhlampe ngiba ngumsindi siqhubekele more, yabo uma lokhu umbuzo.
0: Lungile, asiyibambe. Hamba nam, hamba nam, hamba nam, hamba nam. Ngifuna ubahlaziye ngendlela engiza nabo ngabo. Uze nabo. Ukuthi angazi noma lo VN ngimbale yini kulabe engihamba nabo. Kwamanje akukwazi ukuthi umuntu angale kushaya ngento eyodwa bazali. Akukwazi ukuthi angale kushaya. Angithatha yedwa. Ngivale ngawe. Siyakwamukela izwi. Sawubona.
2: Yebo, sawubona. Kunjani?
0: Siyaphila.
2: Yebo.
0: Mhm.
2: Ya, mina ngidinga umuntu ona 30.
0: Kunabani? Nasiqala iminyakeni yakho.
2: Oh, mina ngina 41.
0: Yes.
2: Yebo, ngidinga umuntu ona 30 kuya ku 40.
0: Oh, okay. No, uya yangitanga wena unankinga.
2: Yebo.
0: Mhm. Njoba ngoba una 41.
2: Yeah.
0: Uke wasebenza?
2: Yebo, ngiyasebenza manje.
0: Okay. Ngesikhathi ungakasebenzi uke wabe sebedlalaneni nomuntu?
2: Yebo.
0: Wayesebenza, wayengasebenzi?
2: Wayesebenza kodwa wangishiya.
0: Wena wawungasebenzi?
2: Yebo.
0: Sasinjani isimo lapho?
2: Ey. Kwakunzima ngoba kwafunakala ukuthi ngishuthi ngivumele yonke into ayenzayo ngoba uyena osebenzayo, yabona lento engahambisani naye.
0: Mhm. Aw. Aw. Eish. Angisazike bengaqedi kodwa bengisagudla naye ke lo. Oh. Tengizoyithinyeke sithi samkhansel number 4. Mm? Noma senze njani? Ewu, number 4. Hayi. Ake ngiyobheka. Number 4. Kodwa simzwile. Ngicabanga ukuthi lokhu akushilo okuncane kokuthi noma ngasabuzanga into eyiningi. Unumber 4 uthe wakwathandana nomuntu osebenzayo yena engasebenzi. Yayizwa indaba. Ma ngibuza ukuthi babunjani ubudlelwane, uthini? Uthi wakufanele avumele yonke into ngoba wayesebenza yena engasebenzi. But still kunama questions ala. Ubona ngani ukuthi fanele uvumele yonke into? Yabo kubekusana ama questions bengifuna ukwathola la. Ngibengifuna ukuchecka kahle kahle i mindset ke manje yakhe towards umuntu wesifazane osebenzayo yena engasebenzi. Yayizwa indaba. Ngazi makusawe mangeyena lebe sikhuluma na ngicela ukuthi ngizomdrop. Ngiyacela nje ukusho. Kusawena futhi.
2: Okay, sengibuyile.
0: Hayi. Thank God. Kodwa manje usungizwile nje ukuthi bengithini. Okay.

0: iyiphile eyakwenza wabona ukuthi fanele uvumele yonke into ngoba uyasebenza wena usebenzi?
1: No, phela wayebuya ngisize uthola ukuthi anginawo ngisho ama cosmetic kwesinye isikhathi yabo.
0: Hayi, awuphenduli mina.
1: Angezwa.
0: Awuphenduli mina. Obviously wezokusiza. Uthi umbuzo iyiphi lento ongathi wena nansi eyayingenza ngize ngivumele yonke into ayisho?
1: Hayi, kwakukumthanda. Ngangimthanda.
0: Ah, awukangiphenduli still. La sikhuluma ngomuntu osebenzayo, wena awusebenzi. Uthe kumina kwakumele uvumele yonke into ngoba yena wayesebenza. Yebo umthanda wawumthanda, but umbuzo wami uthi kuna lento yafika la kwi mindset yakho ukuthi okay, fanele ngivume yonke into. Yini le? It can't be uthando ngoba ubuso vele ukuvezile kumina ukuthi wena kwakumele uvumele yonke into ngoba wayesebenza wena ungasebenzi. Ngifuna ukubheka le mindset ukuthi inini la kwakufikela khona ukuthi hayi yabona ke manje. Yabo manje ngizwa ngaye ngoba uyasebenza.
1: Onze mumbuzo sister kodwa
0: ke okay, ngingakuphendulela mina.
1: Hayi, ngiyacela ungisize umzimba lombuzo.
0: Akukho lowo wawuzizwa khona ukuthi njengoba ethanda ukuba nepower kunawe wena ungenayo, okusho ukuthi kumele uhlale la uhleli khona noma esho noma yini uvume. Ngoba manje ifungavumi uzovala lompompi akusiza ngawo.
1: Yebo sisikwakunjalo impela. Kwakunjalo impela mphezulu, ngangingafuni uvaleke lompompi owawungisiza yabo.
0: Futhi uma ungavaleka kwakungahla nothando, mhlawumbe kwakungancipha nangendlela izinto ezenzeka ngayo.
1: No, wangeke kuze kunciphe lutho kodwa nje.
0: Ngayisholo nami. No.
1: Kodwa ngase ngibekezelele lokho nje ukuthi ke yabo.
0: Waphuma kanjani?
1: Hayi cha, angazi nami kodwa nje kwavele kwaphela.
0: Okay. No. Hayi. Niphendulekile. Niphendulekile. Asikudle naye. Ngizama yabonga ngalento engiyenzayo. Ngizama ukulapha lo okhalayo njengamanje. Ukhaliswa umuntu wesilisa omenza isilima. Oqamba amanga ngaphezulu. Uthi uyaxolisa aphinda phinde kulona lo muntu ade yenza. Yabona nje udadu sezizwa nje isilima. Ngingasho ngithi mina hayi uthole vele uhlobo lomuntu, ngiyabani ngiyayishola. Awungaphatheki kabi sis, namhlanje iqiniso lesikhulumayo. Ngingasho ngithi hayi uthole vele umuntu onolwimi futhi into enayenzayo engazisoli ngayo. Kodwa wena kwi-mindset yakho khona ekwenze phindelele, uwena obhalile ukuthi ngelinye ilanga uzoshintsha. Yena as uyambona uthi akashintshi. Uyabona uphinde into ezothi zikulimazayo. Uwena uhleli, if I can run back kwi-background yalowo muntu sibuyele back, uzothola ukuthi liyaphu. Ake ngiyibambile. Cabanga la lembuzo isimple. Yes, lembuzo engiyibuze la isimple. Angizange ngibe deep. Awuthi ngibe deep lo khona uzoso. Siyakwamukela ezweni ngokugcina.
2: Siyabonga sisikhathe njani?
0: Siyaphila.
2: Chao.
0: Hayi, ngiyabonga. Ngiyakamgaki.

0: kanjani ucabanga ukungena, ufuneka angene ekliye kahle ukuthi kwenzakalani nabona ngoba kunzima ukuthanda umuntu ungenayo i-background yakhe ungamazi ukuthi umuntu onjani kuphela kwesi sikhathi sidoda umuntu before umthande kwesi sikhathi ngisho ukuthi umuntu wesifazane uyayenza i-research ngaye yabona uyayenza i-research ngaye ukuthi lo muntu umuntu onjani mhlawumbe kubangani mhlawumbe kephi kephi umuntu onjani ungangeni othandweni ol-abusive ya uyangithusa lo ukuthi wamntanana nje waphela lona uthando kuma kuyangani zakhe ayi uyangithusa-ke lo muntu lo angimjaji kodwa ayi angazi umuntu owumthando yongena nje at her own risk yabonga isidoda
1: Eleven minutes after ten. Yes, bakithi ngihlekana. Ngihlekisa ukuthi kukhala enye indoda ikhala ngenye indoda. Nkosi yami kulo ogcina. Uyabona ukuthi ngempela ngempela siyadinga ukuthi izinye izinto siyibheke kahle. Yabo? Asibheke sisene. Sesiya-ansa-ke manje kuphela. Siyakwamukela. Sawubona.
2: Ngiyabona ukuthi
1: siyaphila.
2: Hayi buke nale ngane ziphi. Manje abantu badidekile ngiyamuzwa nawe. Hayi ukuthi siyaphela mina. Okay, kuyena.
1: Oh okay, laphela kuyena uThandi Mike. Okay.
2: Eh, wathi yena hayi, yathi indaba iqala kanjani? Manje la sehlela ku room yabo. La, yabo. Manje nje bahlele ku room, bathi mina ngithi manje basekuba ngane la, ongena mina ngaka 3 minutes ngokuthobeni yabo. Ngihlale kuyona kunokuthi siqhubeke sihlala ney'ngane nazo lana yabo ngihlale ku-forum mina okungcono siyaqhubeka sihambe noma ngahlala lapho ney'ngane nesiqhubeka sithandana wathi yena indawo umjondolo akayifuni
1: make make kumjondolo naniyozohla nobabini noma kwakuzohlala wena wena
2: cha ngizohlala mina ngedwa
1: ngobani
2: ngahlala ney'ngane ahlale ney'ngane naku-forum
1: ngobani
2: ngoba phela mina ngiyabona phela la kuney'ngane la nengikwazi ukuthi ngihlale naye
1: mani bakithi u-forum kanti hayi bo usukudelela amakhaya angazi uma ngi-understandini kahle u-forum wavuna akhona amakamera awu-2
2: yakhona awu-2 kodwa kakunomunye into ethu ehlalayo kukwela intanela
1: kwako waba umuzi
2: mina
1: iwane
2: mina
1: ungagijimi owakho umuzi
2: yebo
1: lo mfowenu owehlala lapha ngaliphi
2: ya khona lapha nasekunenkingeyithini yabona njengoba mina ngiwuplamba bo
1: maka
2: akulalelani njengoba ngiwuplamba
1: mina sihambisane phela asingawujombi umbuzo umbuzo wami othi umfweni wayefunani kulelinye ikamero
2: uhlala kulona lelinye ikamero
1: ngobani ngibuza umnikazi womuzi ukuthi ngobani yindaba ukungabuye nomakhela umjondolo ngaphandle ukuze wena nonkosikazi wakho nithole isikhathi senu abantwana ababesekamereni elinye kwancamela ukuthi kuphume wena ngobani
2: okay ngoba ngiyangena bengithikalela nje ngoba ngithi mina ngiyoba ngiwuplamba okokuqala yena uney'ngane eziyi-2 zomunye umuntu engamthatha mina evele nazo ngayikhulisa manje lezi ngane lezi zinenkinga ukuthi zitshontshe amathuluzi wami yabo ngisengifuna ukuyasebenza amathuluzi wami abasaphelele yabo ngase ngithi mina i-peace ngizenzela i-peace mhlawumbe kona ukuze ngingabi nayo inkinga yena bangithandi kulo cabana nayo
1: uphume namathuluzi akho uyohlala khona usho njani
2: yithi ngihlale eceleni mina ukuze ngibane ngibe le-safety yabo le nto
1: yilekisho ukuthi uphuma namathuluzi akho ukuze abe safe ngaphandle usho njani
2: Eyi namanje ngifela nginayo inkinga ngoba manje ngifuza ngihlezi mina namanje bengikhuluma nawe ngihlezi nawo abasalahleki akusena nkinga ngiphume ngiyosebenza ngibe ngibuye futhi ngibe
1: right ngilalela umsakazo bhuti ayilalele hayi noma ungayilanda hayi angeke isaya ndawo isala usuyiyeka khona la
2: nalake ilalelake
1: semaningi kakhulu ama-red flags
2: I would think that in Singapore, we can have only.

0: uLowesine wafaka ama red flags aphindelela ukukhombisa ukuthi hayi uwezwile impela ama red flag. Siphinde sihlabele mgamu sibheke la uThino obhalile uthi udlisele i-team lo baba. Uncamela ukuyogada amathuluzi kungcono ke wangcono ukuthi wamshiya nami engabo uyokwenza njani. WeNkulunkulu ngasi ngayisabi into. Inokusonga phakathi ekuba ngamshiya nami. Yeyi! Nkulunkulu! Ake sibheka ile ntuzane ama-VN. 14 minutes to 11. Ake silalele imiqhafazo.
1: Sanibonani, sanibonani zwini uMzansi, ngiyaphila, ngiyaphila mina. Ziyayododa indaba yakho ngingene isiphakathi kodwa ngakuzwa ukuthi uthini. Ngiye ngikwazi ukubasho bonke ngoba bembamba kodwa kunye kudedelekile. Ngibona nje lokugcina ngicabanga ukuthi uyena owabalekela uma weyingane noma uma weyingane owabaleka ngoba esikhathele indlela ayiphethwe ngayo. Akulula ukuphuma uneyingane ey'ntathu, akulula ukudedela umuntu esezele kangaka. Ngicabanga ukuthi uyena owayeziphethe kabi, wagcina uma weyingane edelile wathi hayi ngikhulisa iy'ngane zami, noma uyena owaphuma washiya uma wey'ngane zakhe ngenxa yokuziphatha kahle kwakhe kwabi. Akanginika ukuthula. Okay, bese kuzoba ene ilo odingwayo othi umbuza ukuthi ene uma umuntu ene embuza imibuzo ediniwe ene ingaphenduli ithule uthi angamiyeka yena. Anginike ithuba lokuthi ene azathole ithuba lokuthi ene akwazi ukuphendula. Angikholwa ngoba ene uma udiniwe, especially ene abantu besilisa uma bediniwe bayifuna manje impendulo. Uma ungaphenduli induli yodwa. So angiboni ukuthi likhona iqiniso lokakushoyo. Uma nje ungaphenduli futhi uwesifazane ukhuluma nawe ubuze umbuzo uthole indongo nje uphendule, uyophendula ngendongo. Angiboni ikhona i-red flag yokungalikhuluma iqiniso. Angeke umuntu uthi udiniwe ngoba uze uyambuza ukuthi udiniwe uthi ngamiyeka, hhayi ngaba kadiniwe, ngaba kadiniwe. Ngabe ngeza ukuthi mhlawumbe uthe hhayi ngamiyeka ngoba ngiphume ngithi ukuhamba nje ngishawo umoya ngizithine athi ukucabanga ngibuye ngibuye okungcono siqhubeke nenkulumo. Ngiyavana niyeke nje kube kuhle bakhulume baxoxe badlule odabeni. Abadluli-ke labo odabeni, ngiyabazi. Hayi-ke ngicabanga ukuthi labo bawu-two kuphela engibabambe kahle, laba abanye sengiyikhohliwe indaba yabo. Kodwa ngibezwile, kodwa kukhona lothi ukhulisa umzali, but ngizwe engathi ene udaba lwakhe luya-understandeka. Ngizwe ngolu-understanda lolu lwakhe udaba. Mama Sikhabele Bellington.
2: Hey sisidodo, niyaphila? Sikhona wesis. Ya sise usibunda bala impola mfethu phambi kwesikhothi lekoloscope. Hey, ayingeke khona izathu esanda shop uthi manje lo fonile. Hey, ayingeke ukuthi ungaze ushiye unkosikazi wakho nengane ngenxa yamfowenu ukuthi uhlala la ekhaya, wena uncame uhlala emjondolo. Futhi sinye izathu sokuthi ingane zalo mama nje amathulu zakho sinzweni uplamba. Emva kwalosho ukuthi umama besethi seliphelele uthando ngaloko yini ngoba wena sowuphumile namathuluzi akho or wangishiya la endlini. No bafethu, asikumeleni ukuba obaba ngoba ekugcineni ngicabanga ukuthi kwangane lezo athi ubhuti ubezondla ukhulisile wayengagonjiwe mhlawumbe ngesibhamu, kwakukuthanda kwakhe nokuthanda umuntu wakhe. Ngaphela mina ngokwazi kwami umuntu uma umthanda umthanda nemithwalo yakhe, uyabo ukuthi mngakanani uyamphathisa lo mthwalo uma umthanda kodwa. Kodwa leyo kuthi manje umfowethu nje ngoba nginomfowethu nje mina usangavele azokuhlala la ku-four room ngibe nginonkosikazi nengane, ekugcineni futhi alale la ekameleni mina ngiphume ngiyohlala emjondolo ngoba

0: ngithi amathuluzi ayo ayantshontshwa. No, akusona izathu leso. Bafethu, kunzima le mshadweni, angaze ngishade. Kona phela ukhona umakotota nje kunzima bafethu. Umuntu ayilalela izathu zabantu abahlukana ezinye, eyi uyabona ukuthi hayi kwangafanele ngomthetho. Kwangafanele. Ngoba yazi uthini bafethu? Umuntu wesifazane ufuna silungise ndile. Umuntu wesifazane uyohleza evukelwa wena ndoda yakhe. Abanye bazi baphuma abafazi badlebeleke nje ngoba yithina sibe singaqondi kahle hle. Yes. Nabo abakhosikazi ethu ayakwenza ubrong bawo. Ungathuthi mhlambe since agcine sethi uthando seliphele mhlambe kwakuyitest nje wayemtest. Yabo efuna ukuthi uzothina ubaba lo sephumile kusho ukuthi vele phela kusho ukuthi liphume nobomvu ngapha. Ngilengwanga ngapha phela mengeza ubhuti uJabule emithi vele amathuluzi agasa lahleki futhi uright nje ukhululekile akanankinga. Yabo. Bafethu. Yey kwafanele bavikeleke abantu besifazane. Yes, nabo baphuma eceleni kakhulu, kakhulu, kakhulu kodwa nje badinga ukuthi ubuye umlalele futhi uphunde umuzi ukuthi uthini. Yabo ukuze nakho umuzi kodwa manje mesela ngokwakho umuzi. Yiloko nje sisengicishe ngisho mina. Hayi ezinye izathu ngeke ayasiyeke leze show ubhuti. Zombili nje akusizona qobo qobo. Mhlambe khona sazokusho okunye. Ngiyabonga besisi.
1: Ibingelele dodwa umbikele nabalali bezomzansi uSandile Wendlovu Nande Watford former Brazil A. Hey madoda bazakwazi mawedodo kwaze kwanzi hayi bafethu ngeke ngicabanga ukuthi zibalulekile iy'nkundla zosisidodisane samadoda abona uma ngilalela le story salomfowethu lo hayi ngeke ngeke hayi ngeke bafethu ushama onkolo mshida ngale ndlela axakayo abona nje le mbuzo ombuza wona ukuthi kungani umfowabo ehlala la uthi ngeke amlahle umfowabo lo mbuzo ombuza wona futhi ukuthi kungani umfowabo angazange amakhele ngaphandle and kona-ke lokho-ke umfowabo wena uzoyimela nini uma ngabe zihambe ohlala kamfowabo kuze kuhlukana abantu abathandanayo omunye aphume ohlala kwenye indawo ashiwe omunye ngoba eshiya ngawo umfowabo. Hayi ngeke mfethu uyabona nje hayi sisafuna sidodisane samadoda abantu basifazane bazokasihlonipha amasinzi nje yabona nje iy'nqumo zalo mfowethu nizonke angeke ngathi asiphosile kodwa ngiyi-understand uthathe iy'nqumo ngendlela engayiqondi ngoba kwayona leyo ukuthi uma ngabe iy'ngane siganga-ke zingenzi kahle ithathe amathuluzi akhe usezozaphume yena engakuhlula ukukhontrola iy'ngane noma ukukhontrola amathuluzi athenga izinto engakwazi ukuthi ingane amathuluzi akhiyeleke singathandi amathuluzi iy'ngane futhi aqinisane nje nomthetho athi singaze kuphume yena ayi ngeke abafethu ake sidodisane madoda abantu besifazane bazise ukubuka ngathi samadoda angahlelekile ngoba le ngempela ukuthi kungaze uphume wena ithandano noma iy'ngane ngoba konke lokhu uthi njalo kuyi-ishu ukuthi uma iy'ngane ney'ngane angayizali yena kodwa wamshele kwazi lokho kodwa waye ngaso sonke isikhathi funa kuhlale kuloku kufela lokho ngoba leyo wayishuzela yena ngqwabantu besifazane abangenangane noma mawusase-ejinerayithi ma ungakufisa ukuthi ube nomuntu wesifazane onengane omunye umuntu uzihlela wena nawe futhi ungazalisi umuntu omlahle sho ukuthi sokufanele uma uthole iy'ngane nawe uyithole kumuntu wazi kahle ukuthi lo muntu nobambisana no-understandane ngoba leyo ukuthi usuzogaba ngokuthi omunye umuntu uney'ngane zomunye umuntu kuthiwathi nawe kunomunye umuntu omlahlile futhi ney'ngane konke kungahleleki lokho yabo nje amadoda asizame nokuhlela iy'nto zethu ngoba siyakhala ngothando lwesifazane basihloniphi nathi kodwa sibuye senze izinto ezenza singahlonipheki asike sidodisane madoda awuxoxe nje indoda nabafoweni nabangani bakho mbonisane ukuze minye imibono nje ey'nqumeni ey'thathathu ithi ngiyabonga sisidodo
2: molweni sisidodo ndiyathemba uyaphila yho hayi sisidodo hayi bangabamenimeni abantu bonke ayivakali nale nto bayithethayo hayi kodwa ebona nje lo gqibela lo wamathuluzi ayi ngeke hayi abakahambi bahambi bazifumana ngeke engathi bakacingi kakhulu into bayifunayo.
3: Molo wesisidodo ayi amanye amadoda ayadlala ngothando buka nje lo shumi kakhe ney'ngane nomfowabo ngiwumfowako bengizomgi

Έλα. Ngishiya ne drink. Ubezofika nje amawele. Ngimfunga baba uthi awungiyabonga. Awesefunga ngaphezulu. Washafunga ngaphezulu. Tsopalile. Imake.

0: Right, no indala le VN May TVN nimqhafazo si kwamkele nawe usezweni sawubona.
1: Yebo sawubona.
0: Yebo sawubona.
1: Hayi mina dobe kwafona obviously.
0: Uyabuzo I defender kulungeni.
1: Ayi ngiyodefenda ngisho ngikhona uyabo mina. Isayada mina ngikhule nje ngimpolo. So ukusebenza ukuthi ngithole umuntu wami wokuqala nje engahlukana ngokuthi ubaba wase wahlonipha isithunzi sakhe wathi uzokhokha meshe ekhokhile mina ngingakasebenzi
0: wakhokhela ubaba
1: ngisho ukuhlawula kanje
0: wakhokhela ubaba
1: manje sicelo kanjalo so the same time masekusebenza mina masengisebenza ngokuqhela ngomsebenzi kuthi ngiqede ngomsebenzi wase kube ukuthi umuntu osifazane asengithola ngami ukuthi okay njengoba ngingingaleni lana ngisebenzela khona umuntu osengidivela ngenye indlela so sahlukana naloko kuqala esibili mase ngisani nesibili saphila kahle noma ngingakhokhanga ngahlawula mina ngokwami kwawukuthi inkinga umsebenzi engiwenzayo mina ngishiye intsha yamaprovinsi kuye ngiye kwenye indawo ngibuye ngisebenzele kwenye indawo ngisebenzele endaweni yonke so ngaleyo ndlela abantu engiqondana nabo mina into eyenzeke kanje umuntu usuke ejene sometimes ukuthi ngendlela engibehave ngayo uma ngimenzela izinto ayijenti nemali ngibone lezo zinto indlela asebenzisa ngayo imali ngigcine ngingabe ngisaba nalo uthando engiba nalo kuyena esikhathi sami manje ngigcine yabo ngingamvumela lobaba othenje mina ngibimele umuntu osadinga mpempe materapi umuntu osifazane ngiyaleke ngenye indlela ngoba engiqondana nabo mina hayi ibehavayo ayikho right ilungile ngiyabonga
0: siyabonga nathi ya cause yabona the moment uvuma ukuthi khona inkinga ngawo isuke isizolunga leyo nkinga ngoba wena uyavuma ibanzima kakhulu uma izoqonda nomuntu in denial dodo msakazi wami ayunenhlanhla lo mbhemu uphiwe phela yena umfazi ungashumi kakho nomfoweni wena uyohlala ngaphandle thatha mfowethu udlukudla unikiwe futhi unikwe ngemvume yakho umfowabo baba uthi ubaba manzi lo uthi ke Adam uthi danko siyakwamukela usezwini sawubona
2: sawubona kankulu
0: yebo sawubona
2: unjani ebusuku
0: siyaphila
2: hayi
0: konakele
2: kuyahlekela uma kufiwe ibuhlungu kodwa into sisi buhlungu into ebangethethi ibuhlungu yes thina besilisa ngizobe athi ngibhekise kubantu besilisa lethu thina uqobo singamagwala
0: bekanjani
2: singamagwala thina sifuna ukubeka into ebuhlukuze kakuthina ma ngabe kunento ekhona sengathi ngoba sesayidini elilodwa si-enjoye-ke thina sibe kube mnandi uma kwanephutha noma kwanegcobhoza ngakuthina sisiyaduba sisiyaphuma yabona-ke asifuni ukubekezelele isimo asifuni ukusilandela isimo yes wenza ukuthi siyaphila ngamaphutha kube kanjani but rectified phela uma ngabe usubona ukuthi ayengale nto uyayenza ilungi izamange ukuthi kulungiswe ngoba ma uyekela uyekela bani
0: uyekela bani
2: uzofikaphi futhi ngoba abantu besifazane ayibonke befani

0: Zanzi.
1: Kuba sawubona, sawubona umsakazi wami.
2: Unjani wena sisidoda? Ngithume ngiyaphila. Umqala lo hlelo amazenze. Hayi sisidoda, ngilalele sisidoda. Ngiyayizwa inkulumo. Kodwa ke sisidoda, kona kubuhlungu okwenziwe umfowethu lapho. Ukuthi azashiya umuzi wakhe, ashiya umfowabo kwakhe, ashiye ney'ngane zakhe nomakhoti. Kodwa ke asazi kahle hle izizathu esidala lokho. Kodwa ke ngicela ukudlula kancane kulokho sisidoda, yabo. Khona into engifisa ukuyiphawula sisidoda la othandweni, ukuthi sisidoda sisenkingeni la othandweni, sisenkingeni hayi encane, enkulu sisidoda. And umkhuleko uyafuneka and uyadingeka kakhulu. Uma ukholelwa mpela uNkulunkulu wakho kudinga ukuthi uthandaze. Uma ukholelwa mpela emsamu lapho udinga uthinte umsamu wakho. Ngoba leyo thando sisidoda i-vice versa inzima kakhulu, ijulile. Ayiyona into yokudlala. Iyalithinta ngempela ugebhezi, iyabuthinta ngempela ubuchopho. Akudlalwa la othandweni. Yabo, ngoba manje sisidodo la kunabantu besifazane abathanda abantu besilisa ngoba befuna lokho kusuke benakho, hayi ngoba basuke bethanda bona. Kunabantu besifazane abathanda abantu besilisa, yabo, ngoba bemnandi lapha ya ocansini, hayi kodwa ngokuthi laba yibona mhlambe ngelinilanga babe mhlambe amakhosikazi abo. Yabo, kunabantu besifazane abadlalayo. Yabo, abadlala abafana. Yabo, bese kuba nabantu besilisa abadlala abantu besifazane. Yabo, manje bese bonela nabanye nabanye. Yabo, manje lento sisidodo ijulile ngoba sigcina sezifa ngamvunyi. Ugcina usekuthi uyafana nomunye, nomunye uyafana nomunye. Kanti asifani sisidodo. Yabo, sihlukena ngegodi, sihlukena ngendlela yokukhuliswa. Yabo, manje indlela abanye abantu abenza ngayo, benza ngenye indlela. Uyafika kumuntu wesifazane usekutshela lokho akutshele lokho. Yabo, and khona abanye abantu besifazane kuyimanje sisidodo esebe give up ile othandweni nje empilweni ukuthi bayobe baba umakhoti kodwa bese bancane. Yabona? Yabo, yini leyo nto leyo sisidoda? Indlela okwenzeka ngayo, indlela abantu besilisa abenza ngayo sisidoda. Yabo, bese kuba khona futhi abantu besifazane othola ukuthi sebe give up ngale ndlela yokuthi bayangena ebudlelwaneni othando kodwa futhi basuke sebazazi kahle ukuthi abayifuni ingane kodwa bangena kubantu besilisa abasafuna ingane bese kuyadlalwana sisidoda. Kora kukona konke nje sisidoda engingakusho mina, ngathi umuntu wesilisa osezalisa intombazane iy'ngane ezimbili, iy'ngane ezintathu, iy'ngane eziwu-4 noma ngahlupha kanjani lowo muntu wesifazane, ungalingi umyeke umuntu wesilisa. Hlala naye mfowethu, hlala naye, uzame ukumgoba ngenye indlela, uzame ngayo noma ngabe ingani, ngoba into ebuhlungu kakhulu uzomyeka. Uthini ngalezi ingane? Lezi ngane zizokhulela kuphi? Liphi kusasa lazo ingane? Ngoba sisidodo ngeke singayibali leyo ukuthi kunanezimo ngempela ezingahamba bese zisihlalisa ngesimo sey'ngane sokuthi nakube hlupha kodwa sengimzalisile. Ngoba kuney'gebengu ey'ngaka nje, kuney'ngane eziyintandane, kuney'ngane ey'mpampe emgwaqweni, kuney'ngane ey'dlala emabridge.

0: akakhoni ukuphikisana naye kodwa kumanje usebuyele ku backroom. Uphinde ngibonge futhi ngibongele undodakazi wami after 12 years engakhoni ukuthola umntwana. Ushuthi ulamanise umntwana ona 12 years sahamba saya it was cabanga ukuthi kwakungo February or March saya eThekwini wafiwangisangena ku-1-on-1 lapho acela khona isibusiso somntwana kumprofethi. Uma sibuya ngo-March wakhonsiva, mayekhonsiva sadiscover ukuthi kungama-twins. So utetile ngo-October. Ngithi ake ngibonge uNkulunkulu ngoba after 12 years ithemba belingasekho. Ngiyabonga kakhulu.
1: Ngizobonga namhla ngibonga ingane ingane yami efunde UJ iphasa ngabudistinction awu 5. Umkhulu wasekuseni ongo-4 namanzi yaphasa ubudistinction awu 5 yonase UJ. Ngizobonga kakhulu kumagadoshi ngithi ngiyabonga baba, qhubeka kanjalo baba, uphilise usikhanyisele kuzo zonke izinto. Siyabonga baba, amen.
2: Mingelela ingilosi kababa, mingelele nomprofethi bathendekayo. Umprofethi uyashathi gulukudu angehlulwa yilutho. Ngizobonga ingilosi ngendlela yangisiza ngayo. Bengigulelwa ngumntwana ndaya ndagulukudela ndaya kwaNongoma nge-18 June ndongeni 1-on-1 kumprofethi. Kunzima bathandekayo, kunzima. Ngihamba nale ngane ngake ngafika imoto, ingane ifuna ukushayisa imoto ithi yamqeda umntwana singekafiki kaNongoma. Amen bathandekayo. Kodwa ngiyabonga ngeIngilosi ngendlela engenzele ngako. Ngiyabona kuningi engizama ngako. Mangithi ngifuna ukuza la kumprofethi kuba zinkinga nje. Izolo bengithingiza kumprofethi ngafelwa yifoni, sekufunaka ndiyokhanda ifoni, angisena mali yokuza. Kodwa ngale ngilosi ngiloko ngisho ndithi uMakhadoshi uthi akehlulwa yilutho. Ngikhonile ukuza ngazogulukudela, ngafonelwa ngomunye usisi wangifonela naye wefisa ukuzongena la ethempileni ngey'nkinga zakhe. Ngithi ingilosi kamakhadoshi ingisizile, ngiyabonga kakhulu. Umntwana akusefani ngendlela okwakuyiyo, ndimikisele konke izinto. Ngiyabona bona kunzima, ngiyabona uba kunzima okwenzakalayo, kodwa ngiyabonga ingilosi isazongisiza kuko konke endikufunayo. Amen.
3: Ngibingelele ingilosi kamakhadosha, ngibingelele ubaba ukwazi mamani. Mina okwami kufishane ngihambile ngaye empangeni ku-1-on-1 umprofethi wangilaya ukuthi angenze kanjani angekhombo. Ensukwini eziwu-7 ngikwenzile, ngithe ngiphuma ngiyokhipha inkomo esibayeni ngafika sekufe isikhova la empompini. Ngakusasa kushona kwayosuku langakusasa ngathola uThekwane ufile emnyango la ngingena khona. Amen.
4: Suka endaweni yaseNquthu ngifika nje manje ngo-February ingane yami ihlishwa inyoka endlini. Ngathi hamba yothenga inomotiers, wahamba wayoyithenga. Mayeyithenga waqhela ngayo lapha eqashwe khona. Uthi kwathi ngo-1 weza into ethimulayo. Mayezwa le nto ethimulayo, hawu, wathatha umkhonto wayihlaba okwesithathu wayiphinda yafa. Imamba emnyama eyayingaka nje igcwele ubhavu lomkhulu omnyama ngoba wangishuthela. Emveni kwalokho umntanami akazanga aphinda abe right. Kodwa nje engikubongayo wayibulala leya nyoka engangobaba mkhulu ngoba wabe sengishuthela. Ngiyabonga engilozini kamakhadoshi, ngibonga kakhulu. Fanele ngabe mina ngifika izola ngikwazanga kusengingakwazi ngisho kwenzani ngisho ukuvuka. Ngathandazela amanzi ngawabeka lapha ngawaphuza kuze noma ngiyatotoba ngize ngafika la. Ngiyabonga kulu kutu.
5: Awukho la uNkulunkulu afuna ube khona. Even your family. Nabantwana bakho. Cela kwenzeleni uNkulunkulu.